0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Maotong malipong ka, maomod. Oh, stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-i-monitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala, tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, taligsik diri sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kidapawan, kumusta po? Pag-ingon man ang taga-Pangil Bay sa Misamis Occidental, nagasunod sa 87.7 na Joy FM. Kumusta mo dihang dapita? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim o sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta, kumusta po? O ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM Caraga, Davao Oriental o madungog sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. O syempre din sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Kasalukuyan pong inaayos na naman para mas magiging malakas, maayos ang ating signal. Ingat po yung mga naadihang dapita, no? Kung asa nahimutang ang ato ang transmitter. Iamping mo kanunay. Sa ato ang mga drivers na mga sweet lovers, danglog ang dalan sa mga lugar nga ginaulan kay naamanggoy bagyo, no? O ni siguro nga na ay mga ikog-ikog ba, no? Nga nag-aabot sa ato tungod sa bagyong uming, kung wala ko na sayo. So ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy, partner nato sa Caraga si Danda Landan. Huwag kaoban ako din sa Kidapawan si Pomelo Joy. Mommy Joy po, hanggang alas dos po tayo ng hapon. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

12 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Lemuel Lumangyaw. Shout out daw sa ihang papang gwapo, si Alvarez Lintuan Roberto. Anak ba? Unta naliwat gud kaniya ha kay gwapo. Frederick Bondan, shout out mami nga di Manorigao, and also from Jennifer Dionisio Benedicto. Mami, greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family diyan po sa Matalab, North Cotabato. From Jinjin watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thanks po mami. And also from Jean and Madanlo Batinao, good afternoon mami, watching from Barangay Pichon. Request po ako ng song Umaasa. And also from Roy Serenio, maing hapon mami, greet na ako ang anak mami si Josue Makoy, o greet po na ako ang bana nga nagduyan dere sa gawas. Paplay po ng song mami, Di Ba't Ikaw. And also from pag-greet daw ang Lumangyaw family Lintuan, watching from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental, sabi ni Lemuel. And also, Rangel Ampan, good PM, Mami Joy, watching from Mintal, Davao City. Greet ko, Mami, ang ako ang bata na si Rangel Ann, Mami. 2 weeks na, wapa kontak. Wa, 2 weeks na. Ang sida, wala pa nag-contact. O, ang bumabate si Papa Kulas, Mami. Jason Limendog, hello, Mami Joy, shout out ko kang George Amudo Kalugmok. Nag-inom-inom og malior ka. Why shock tong? Og sa iyang kauban mami nga si Jamin og Kim Magnaos magbutong. Salamat mami. And also Rekrek Eliseo watching from Mati City. Maricel Diano, good afternoon mami Joy. Viv Mabayamban Madanlo, thank you for watching guys. Ayan, so naka-live streaming po kasi tayo mga ka-joiners. Hala kong unsa man ang inyong gibati, ipagawas ka na mga ka-joiners kay ato ka ng istoryahan. 15 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayana. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Ug sa tinuod lang, ulaw kaayo kaning akong sugilanon. Pobre kaayo ang amo ang pamilya. Ug gani igor ako makasuwat. Ug mabasa na ako ang ako ang pangalan. Ug gani man, Mommy. Bisan og tulo rami ka mga magsuon. Wa gyoy nakagraduate og elementary na lang man unta. Tungod kay maulag eh. Layo ka ayo mi sa eskwelahan. Mauna nga siguro gisiguro na lang sa amo ang ginikanan nga makasuwat mi. Og makabasa bisan og hinay-hinay lang. Ug gani man kining ako ang suwat. Ang ako ang bahana. Maoy akong gipasuwat ni ini. Ako ang kamanghuran sa tulo ka mga magsuon, Mami. Ang ako ang ate, guwapa kaayo. Bisan og walay grado. Naminyo gyud siya og kwartahan, Mami. Tungod sa iyang kagwapa, kaputi. Ug didto na gyud migawas pod ang iyahang kagwapa nga naminyo siya kay naatiman naman. Karon kung makita nimo, makaingong yud ka nga muragwa yud muagi og kalisod. Samtang ako, nanundog pod yud unta ko, nga makabangon pod unta sa kalisod. Maoto nga, sa kadaghan sa nangulitaw sa ako ah. Kay pareho ramang yud mi nga mga pobre. Wa gyud ko nagpatintal, Mami. Hangtod nga may abot ang panahon nga ni Adtong Higayuna, 21 anyos na ko. Aduna ko'y nakaila sa palengke.
kay nagbantay mang kuugulay dito sa amo ang silingan. Nausa ka lalaki nga 59 anyos. Samtang ako 21. May itsura. Unya, makita ni mo nga kwartahan. Sa unang kita pa lang niya sa ako ah. Pahiyom siya. Dayon daghan kaig mga pangutana. Og hangtod na itabo nga halos adlaw-adlaw. O adtog palingke. Kung unsa-unsa nalay paliton. Para lang makaistorya sa ako ah. Hangtod nga nagkasuod kami. Og usa kay gayon. Iya kong giimbitahan nga kanang adlaw daw nga wala ko'y trabaho. Kung pwede ba daw nga mamasyal. Kay gusto daw ko niya nga mailhan. Wala ko nagduha-duha. Tungod kay nahibulong pod ko. Halos adlaw-adlaw. O adto sa palingki para lang makita ko. Sa pag-uban ako niya, gidako niya sa Osaka class kaayo nga restaurant. Ako siyang giingnan nga, "Sir, kabalubaya ka nga pobre ka ayo ko. Gidala ko nimo ani nga kananan. Bisan paggunit og kutsara di ko kabalo." Nya gwapo ka isag sakyanan. Unya sa pagsakay pagani nako, giingnan nako siya nga basig makit-an ko sa imong asawa. Mapatay ko diri. Oto, ingon niya nga, wala kay angayan kahadlukan. Kay biyudo na ko. Maoto. Giingnan ko niya nga mag-order daw kuno ko kung unsay akong gusto kaonon. Pagtanaw na ko, sa mga lista sa mga pagkaon, nako, ikaw lang sir, kay wala ko'y nailhan ani nga mga pagkaon. Maoto siya ang nag-order. Og tuod man, giingnan ko niya nga hotdog nato niya. Kay sayang. Dugay ka ay may nakagawa sa restaurant. Daghan siyang pagkaon nga gi-order. Magsige siyang pangutana kung unsa pa akong gusto. Kung unsa-unsa iyang gipangtudlo. Pero giingnan ako siya nga tama na sir kay di na makaya. Busog na kaayo ko. Hangtod nga pag-abot na mo sa sakyanan. And siya okay lang ba nimo nga muparking ta sa usa ka lugar nga landong walay daghang tao magistorya lang ta. Ang sugot pod ko og didto nagistorya siya nga siguro daw kuno natagad na ko nga nagabalik-balik siya sa palengke para lang makaistorya ko. Kay matudpid niya sa unang pagkakita ko pa lang nimo. Grabe na akong pagkagusto sa imuha. Gwapa ka, ayo ka. Bisag sa layo, gwapa ka, ayo ka. Labaw na kong malapitan. May uyab ka na ba? Pila na ang imong edad? Ga-eskwela ka pa ba? Bao ka na ang mga pangutana? Maoto, paspas ko nga nakatubag nga mag-21 na ko. Wala ko'y uyab. O grade 2 ra akong naabot. Matod pa niya, mao ba? Kasayang. Motugainan ko niya ngalin. Duhara kabuk akong mga anak. Ang lalaki, doktor. O ang babae, physical therapist. Naa sila tanan sa US. Puro mga pamilyado na. Igo lang ko nag-inusara karon. Naay mo adto sa balay maglimpyo. Magluto para sa ako ah. Magatiman sa ako ang mga gamit. Pero muuli pagkatapos sa panihapon kay pamilyado. Kung okay lang sa imo ha. Mangita ko og batan-on nga gusto na akong makauban sa ako ang kinabuhi. Nga kung musugot ka,
pakaslanta ka. Wa ko nakatingog, mami, sa akong una-una. Basig tuntuhon lang ko aning tigwangan ni. 59 o niya mag-21 ko. Pero baskog siya tanahon. Healthy. Matugiing na nako nga, sir. Una-una, anaog maayo. Mararakog imong anak. Ikaduha, pobre kaayo, mi. Unsa may mapuslan nimo sa ako, ah. Watod ba niya sama sa ako ang giingon sa imo, ha? Pait kaayo mag-inusara. Gusto na kung adun ako'y makauban sa ako ang kinabuhi. Hangtod sa pagpanguli, giyatod ko niya sa amo ang balay. Og dito nakita niya ang among payag. Nakita niya ang ako ang mga ginikanan. Nagkagidlay ang aki og mga tigulang na. Maoto nang hatag siya og katauran. Gipalingkod siya sa ako ang papa. Sa lingkuranan nga kahoy lang. Gidiretso niya pag-ingon ang ako ang papa nga. Gusto na ako ang imuhang anak, nong. Kung masugot siya, gusto na ako siya pakasalan. Gwapo ka eksakyanan. Makaingon siguro ang ako ang papa nga kwartahan. Mautong iyang gitubag nga aw. Kung musugot sa imuha ang akong anak, kami wala po'y problema. So mauto. Wala nagdugay na ng head nga mulakaw na. Wala ko magdahom nga mubalik. Kay di ay kato naglakaw, nagpalit og isa kasako nga bugas. Naggrocery, namalit og mga karne, isda. Dayon, gidala niya dito sa balay. Ako siyang giingnan nga. Nganong namalit mang kaana nga kadaghan ana, wala arbaya mi ref. Mga baho na siya. Sa mauba, dayon na siya'y gitawagan. Pagkataod-taod, nag-abot ang refrigerator. Og dito, katong iyang mga tao, gitabangan og butang sa ref, katong mga pinalingki niya. Grabe akong kaulaw, murag matunaw sa kaulaw, mami. Pero ang ako mga ginikanan nalipay. Pag uli na gayod sa tao, giingnan ko sa ako ang mga ginikanan, Len. Dili ka na mo, Pogson, kung dili ka, pero kung boto na unaon, maswerte ka. Kanang mga idaran na, maayo na ka na og panguna-una. Ikaduha makita ni mga kwartahan. Makaangat na gyud ka sa imuhang kinabuhi. Mahawas ka na sa kalisod. Kanang usahay wala tay panihaponon. Dili na gyud na ni mo maagian. Naghilom lang ko og wala ko nagtubag. Pero sud sa ako ang una-una. Nakaingon ko, mami, nga adunay punto pod ang ako ang mga ginikanan. Unsaon man nimo kanang batan-on. Kung onya og bahubog, igo ra kang kulatahon, gutomon ka pa. Maoto. So wala nagdugay. Kiingnan ko niya nga ay napagtrabaho. Ako na'y magsweldo nimo. Dari na lang ka sa inyo ang balay. Og dayon, kinaugmaan. Gidala na ko niya sa iyahang balay. Dako kay balay. Dato gyud siya. Og matod ba niya? Kung wala ka nagdali, moadto ta sa ako ang farm. Gibati na ko nga matinud-anon gyud siya. Nag-adto mi sa iyang farm. Dunay duha ka pamilya dito nga nagpuyo, naa say mga baka.
pagmatod pa niya, 5 ka ektarya lang ni nga luna. Mauna lang ni ang ako ang luna, 5 ka ektarya og kanang balay moay ako a. Ang uban ako nga mga property gibahin na nako sa ako ang mga anak. Og aduna nay mga kanya-kanyang mga tao sila nga nagaatiman. Unya ingon niya kanang ako ang negosyo nga appliances. Maora pod na ang ako ang business sa pagkakaron. Og matud pa niya retirado siya nga gikan sa barko siya nagtrabaho. Retired kapitan sa usa ka dako nga kumpanya sa barko. Ingon siya kung naamang ko'y kwarta, wala na to gi pakialaman sa ako ang mga anak. Kung makikminyo ka na ko, mauna lang na ang mabili na ko sa imo ha. Kanang 5 ka ektarya diha, na nakakural na tanan, kanang mga kahayupan, kanang akong negosyo og ang balay. Safety ka na kaayo. Tudloan ta ka kung unsaon nga dili ka malimbungan. Unya na ako'y kwarta sa bangko. Kadto maibilin pa nako to sa imuha. Kung naa kay gustong himuon nga lingaw, magnegosyo, pagsulti lang, kay tabangan ta ka. Tuod man mami, halos di ko kaginhawa. Didala ko niya dito siyang tindahan. Dako ang iyang tindahan. Gikan sa gamay ngadto sa pinakadako nga mga kagamitan naa. Og kaugalingong building niya. Og ingon man, yuta katong iyang gitukuran. Ingon siya, kani sa likod ani nga building, maunala na ay exist dito nga naa sa mga 1,000 square meters. Pwede pa kaayaw tukuran og building para bodega og makita man nimo nga dako ang karsada pasulod dito sa likod. Nakabakod gihapon tanan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon on sa pamay akong pangitaon. Maoto sa pagpauli na mo, na iyan akong ihatod sa balay. Giingnan ko niya nga on sa man. Kay kung musugot ka, akong tawagan ang akong mga anak. Ako silang paibawon nga magminyo na ko. Kay sa tanang panahon, magsige silag pangutana kung naana ba daw ko'y nakita nga makauban. Kay gusto nila nga na ako'y makauban, kay gainosarar ako sa balay pagkatapos sa panihapon. Manguli man ang akong mga tao, kay puro adunay mga pamilya. Kay matod pa nila, manguli ko no sila. Kung adunay babae nga musugot na sa ako, og nakabalo na pod sila, nga ang nabilin sa ako, nga property para sa mamahimo na akong asawa. Og timing kaayo nga maadto nimo tungod kay buutan ka, makatabang pod ka sa imong mga ginikanan. Tuod man mami, wala ko magtugan niya nga 19 ang akong edad, napildi na ang ako ang pagkababay. Pero wa man siya nangutana kung berhen pa ba ko. Mao nga wala pod ko magtugan. 19 akong edad, nakauyab ko. Og akong natugyan ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Pabalik-balik. O gani man, halos ikamatay na ako. Nagibiyaan ko ato. Tungod kay nakabuntis og lain. Tungod kay malipayon kaayo ko sa among panag-uban-uban. Maoto mami, pagkabulag na mo, wala na gyud ko namin yung hangtod nga nailan ako kaning tawhana. Ugmobo na to ang istorya. Gipakaslan kyud ko niya. Gitambungan kini sa duha niya ka mga anak. Ug mga buutan kaayo ang mga anak. Batod pa nila bago sila ning balik sa Amerika. Makatulog na daw sila og tarong. Kay naanay kauban ng ilahang papa. Wala pa'y tuig niya namin yung mi. Nangadto nami og Amerika. Gidala ko niya.
bisag asa siya mulakaw. Kauban ko. Nakaadto ko og lain-lain nga mga nasod. Buhong kaayo ko. Sa ako ang mga damit, alahas. Sa tinuod lang mami, nabag-og yun ang akong kinabuhi. O gani man, nalipay ang ako ang igsuon nga naguol. Tungod kay tiguwang na ang ako ang nabana o gani sa pagkakarod. Senior citizen na gyud. Kay gikasal mi halos magsaysinta na siya. Mauni akong problema karon mami. Sa dihang nakaon ako ang tanan akong gusto. Nakaadto nako og lain-lain nga mga nasod. Naana sa ako ang tanan. Pero ang usa ka butang mami. Kanang lawas nung panginahanglan. Dili gyud ko masatisfy. Kay adunay erectile dysfunction. Dugangan pa nga senior citizen na siya karon. Hina na gyud. Usahay kanang mag-inusara ko sa kwarto. Nakatihaya ko sa gwapo kaayong nga kama. Lami nga mga pagkaon. Dili na ko malikayan nga usahay mo kahilak ko. Tungod kay aduna kyo'y kulang. Inana di ay ang kinabuhi. Tinuod kyo di ay nga. Dili ta ng kalipay na asa kwarta. Hindi man sa lawas ako ang tigulang nga bana. Pero dili malikayan nga. Usahay murag lahi ragyo jag baho. Kanang ingon nila nga murag amoy lupa na bisan og unsa pa nga pagpahumot. Mugawas na gyud ay kanang baho nga tigulang na gyud. Sukad nga dili gyud ko niya masatisfy. Pero may mahuna-hunaan ako katong 19 pa akong edad. Inigbag-uban mi sa ako ang uyab. Pero minako mahinom duman kung unsa ko kamalipayon. Wala gyud na ako gibati sa tigulang na ako nga bana. Oo na karon. Giatiman man ako siya. Naningkamot man ko nga. Mubati ko og gugma. Pero wala ko kabalo kung gugma ba gyud ning akong gibati o tungod lang sa iyang kabuutan, sa iyang kaayo sa ako aog sa kamaayo na ko gahimtang. Dili na ko ma tagna gyud kung gugma ba. Kay nga naman nga usahay, maglain man gyud ang ako ang ginhawa sa iya ha. O na usahay, adunay mga higayon nga mohilak ko. Takong butang kaayo nga, nakahatag og paglibog sa ako amami. Ngano nga wala man ko malipay. Nataod-taod naman pod mi naguban sa kaayo sa ako ang kahimtang. Nganong permi na ay kulang. Unsa ba gyud ni akong tinuod nga gibati niya mami? Tabangi ko mami bi. Sulti ko. Unsa man kining akong gibati? Unsa man akong buhaton? Nga mangita mang gyud ko og satisfaction sa kama. Hinaot nga matambagan ko nimo. Tagang kaing salamat. O ginhinalang kutob. Kanimo matinahoron. Len.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Forty minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Congratulations, D.I. sa mga nag-graduate karon diha sa Kidapawan Doctors Hospital sa akong nahibawan. Mga 800 siguro ang nag-graduate. O isa na dito si Angel Manding sa kursong pharmacy, BSN Pharmacy. Ayan, congrats. O sa tanang nag-graduate karong adlawa, congratulations po sa mga ginikanan. Ako, mga parents, good akong gina-congrats ba? Kaya nga, no, maumanggoy nagapaningkamot para sa ilahanga mga anak. Ang ako na lang ikasulti sa mga anak nga nag-graduate, padayon kamo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Kay ka nang nag-graduate mo karon nga nagtapos mo, karon pa lamang magsugod ang inyong kinabuhi. Oo, magsugod. Sugod pangitag trabaho. Hangtod nga, maghuna-huna kung unsaon nga mag-asenso sa kinabuhi. Inaot paunta kung unsa man ang inyong maabot sa inyong kinabuhi, dili mo makalimot na ang inyong mga ginikanan. Grabe ang paningkamot na maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. So congratulations sa mga parents nga nag-graduate ang ilahang mga anak karon, o sa mga anak nga nagatapos, padayon kamo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Ayan, sa mga mami diha nga nagapaminaw, bago ko makalimutan, baka hindi pa nakapag-kidiyaki vitamins ang baby nyo. Kanang kidiyaki vitamins, bisag unsang orasa, pwede na painumon ang bata. Ha? Pero kung naamoy daghang trabahoon sa balay, mas maayo nga alas 7 pagkatapos nila mamahaw. O kung nagadidi pa na, kahuman nila og dudo, painumon ninyo og kidiyaki vitamins. Maayo kaayo nang naay supplement sa mga bata, no? Labi na ka ng mga gamay pagyod. Kaya dako kaayo ang tabang ana para mag-develop gyud si baby. Ang ilahang brain, labi na, no? So, makapaligun na siya sa bukog, makapagana og kaon, sarap ang tulog ni baby, makapabright, makapatangkad, og dili nagakasakit ang bata. Basta nagakidiyaki vitamins. So, wala pa nakasulay, sulay na ninyo mga ka-joiners. Sa mga nakasulay na, ipadayon ka na ninyo hangtod 12 years old ang inyohang anak.

Daghan kaayo ang mga nagapadala og mensahe diri sa ato ano si Frederick Bondan, shout out daw mami nga di Manurigaw, and also kay Jennifer Dionisio Benedicto. Mami, greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family diyan sa Matalam, North Cotabato, from Jenjen. Murag tapos na po ni no Gian Madanlo Batinao. Oho, tapos na Roy Serenio. Tapos na rin Limuel, Ringel, Ampan na watching from Mintal, Davao City. Greet ko mami ang aking bata na si Tringel. Tapos na po ni Og, si Rick Rick Eliseo ng Mati, Maricel Jano. O bakit ito bumalik sa taas? Boss de si Cayetano, shout out lang ko sa kauban ako dari sa trabaho sa Bador, og si Amy, og si

ang nagreet iyang Mama Rose ng Sitio Payag, Katalunan, Barangay Lamyawan. Ayun, happy 16th birthday. Maris Francisquete, thank you for watching. Denise Faeldonia, shout out daw mami, apil sa ko ang papa nga nagahimo og pan sa iyahang bakery og sa kong lolo. Watching from Matalam. George Amudo Kalugmok, maying hapon mami, Joy, shout out. Adi na po. Puro kaubido sa kong sariling nagduyan-duyan while naminaw nimo, great pod na ako, ako ang mama og kuya, labi na sa ako ang mga kuya og bayaw, amping mo always, salamat mami. Ay, Diane Fernandez of Breakery, thank you for watching. Jim Pisukan, ayan, good afternoon mami, pa shout out po kay Jomeline Masunag nga naa karon sa Davao, og shout out po di ay ko sa tanang naminaw diha sa Kaipok, labi na sa Pisukan og Bundan family, kana lang mami. And Arnold Magno Salisad Vlog, mami, kumusta? Greet ko ang mga Salisad family og ingon man ang Magno og Atog family. Nasta talidasan. Sakit naman talaga ang alin. Shanley Mandabon, good afternoon mami, watching from Davao, shout out sa Mandabon Binaning family. Ellen Iligan Agbo, thank you for watching. Remindog Hana, shout out ko adi Davao mami. And Marjun Masunag, good PM po, shout out po sa mga Masunag family sa Coronadal City mami. Ayan, sa ato ang mga naka-live karon. Thank you so much po mga ka-joiners. Babalikan na po natin yung ating letter sender. Nako, paano ba ito? Kabalo ka, Linlin. Normal na gyud na siya sa mga senior citizen. Kung healthy siya, adunay mga higayon nga okay. Pero dili na gyud ka makaasa nga sa tanang panahon. Og ayaw pod in town ikumpara ang senior citizen sa 19 anyos ka pa lang atong higayon na. So, more or less, kaedad lang pod nimo katong lalaki nga imuhang nauyab, nga una nimong gitugyan sa imuhang pagkababae. So, dili gyud na nimo ang ngayan nga ikumpara o iparehas. Walang, there's no such thing na parehas. Linlin, ha? Oo, ilabi na kay senior citizen na. Kanang ingon nimo nga unsa ka kanang imuhang gibati, sa sinugdanan pa lamang sa imuhang kasaysayan, no? Dili na ko mabati nga nahigugma ka sa gipakasa nimong tigulang nga mayaman. Dili na ko mabati nga na ay gugma. On your part. Kaya nga, no? Tungod sa kalisod sa imuhang kahimtang, ug wala kay laing na istorya, ug paspas kaayo ang panghitabo nga naging kamodayon. Ug naguban ka niya, misugot ka tungod kay gusto ka og maayo nga kahimtang. So, sa sinugdanan pa lamang, wala nimo na anticipate o wala nimo na bantayan, wala nimo na hunaan. Kanang isa kabutang sa inyohang panag-uban. Wala na siya dito. Murag naka-focus gyud ka sa maayong nga kahimtang. Inana nga magbuhay prinsesa ka na karon. So inana na, tinuod na siya rin. Dili tanang ikalipay sa tao, kwarta. Karon nga naana sa imuha ang tanan. Wala ka na nagutman. Lami na ang mga pagkaon nimo. Lami ka na og higdaanan, masarap na ang tulog mo. Wala ka nagaproblema og kwarta. Ginahatag kung unsa ang imuhang gusto. Dito nimo nakita kung unsa ang kulang. Although sa kinabuhi sa tao, wala gyoy perpekto Linlin. So karon, ang akong ikatambag sa imuha kay kasal naman ka sa iyaha. Ang gusto nako isulti sa imuha kanang usa ka butang. Makontento ka na lang. Kung unsa pod ang kaya niya nga ihatag sa imuha. Adunay daghan kaayo nga mga pamaagi nga malipay ka, nga masatisfy ka. Mao ka na ang butang nga angayan nimo nga tun-an. Nga masatisfy nimo ang imuhang kaugalingon. Nga dili lang ka

kulat kung unsa ang iyang mabuhat. Ikaw mismo sa imong kaugalingon, dapat makabalo ka kung unsa ang angay-ngayan ng mga buhaton nga masatisfy nimo ang imong kaugalingon. Inana na, ayaw siraan na ang imuhang sitwasyon tungod lamang sa ingon ana nga butang. Oo. Dako na kaayo ang kalamangan sa imuhang kinabuhi. O kay gipakaslan kaniya nga wala man siya ay siguraduha lang kung legal ng imuhang kasal sa iyaha. Kung rehistrado bagyod na siya, mauka na ang imuhang unang tanahon. O kay muadto kag PSA. So tao ni mo dito kung nakarehistro bagayod ang inyohang kasal. Kay matod pa niya kung unsa ang nabilin karon sa iyaha para na sa imuha. Agwantahon na lang nimo. Senior citizen na siya. O dapat kabalupod ka mo balos sa iyahang kaayo sa imuha. Dili lamang ka ng usa ka butang lang nga nagkulang. Mangita na ka og problema. Sama sa ako ang giingon, ayaw saya nga ang maayo nimong kabutang karon. Kay gipakaslan nimo siya, makontento pud ka sa usa ka butang nga usahay magkulang siya tungod kana sa iyahang edad. Wala ta na lang gud. Kay kung edad ang basihan, mauna gyud siya magpahulay. Kay kabalo ka. Bisan unsa pa pud ka ka-satisfy sa isa ka butang. Kung permi pod ka kulatahon, magutom, dili pod gihapon ka malipay. Kay kabalo ka kita nga mga tao. Oo. Dili gyud ta ma-satisfy. Permi na ay kulang. So huna-hunaan na lang nga sa imuhang sitwasyon, mao ka na ang kulang nga angayan nimong dawaton. Ayaw gubaa ang maayo nimong sitwasyon. Pahalagahan nimo ang gugma sa imuhang bana, bisan og tigulang na pero gihatagan gyud pud ka og importansya. Kay kung huna-hunaon nimo kanang iyahang kakulangan, dili gyud nimo makat-onan siya sa paggigugma. Pero kay kung yakapin mo yung lahat na mga kakulangan niya, tanggapin mo ug ang imong huna-hunaon ang iyang kaayo, walay hinungdan para dili ka mubati og paghigugma ngadto kaniya. Pero kung tutukan nimo kanang mga kakulangon, daho ka ikag problema. Maabot ang panahon na magiging unfaithful ka sa imuhang bana. Busa ang ako maitambag nga makontento ka kung unsa ang kaya niya nga ihatag diha sa imuha. Sama sa mga butang nga wala siya nagakulang nga nalipay pod ka. Kay kanang isa ka butang, dili lang pod na ang magapakalipay sa imuha. Sama ra sa kung naana nga butang sa imo og gigutom pod ka, dili pod sa tanang panahon magiging malipayon ka. Walay perpekto nga kinabuhi linlin. Busa dawato nimo kung unsa ang kulang, tapos focus ka sa mga butang nga gihimo niya ang tanang kaayo para malipay ka. Mao kadto ang imuhang pahalagahan. Hinaot pa unta nga nakatabang ko nimo lin. O kinaot pa unta nga moabot sa punto nga matutunan mo talaga siyang mahalin. O dili mabungkag ang imuhang pamuyo kay sayang pod kaayo. O salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. 6 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sa ato ang mga ka-joiners diha nga nagaanto sa ilahang mga balatian sa rayuma o arthritis ng hubag, ang tuhod, dili nakalakaw, di nakatindog, bilongga gold po mga ka-joiners. Ha? Og kanang mga constipated, magsigi og kasakit, magsigi nalagtisngi sa kasakit sa kalawasan. Bilongga gold po. Unya kung pwede magpakulonex mo mga ka-joiners. Kaya kanang atong mga balatian nga ginabati, nagagikan ka na sa ato ang intestine, na adiha kang ato ang mga ginakaon to adid to tanan
ang tanang hugaw na asa ato ang tinae. Kung pila na atong edad karon, maupod na ang pundo nga kahugaw sa ato ang tinae. Busa gikinahanglan nga makoloneks kita aron maipagawas kadtong mga hugaw nga mo ay nakahimo og balatian sa ato nga naa sa ato ang tinae. Unahon nato ang health nato mga ka-joiners kay adunay uban nga tipiron nila. Sayang ang kwarta, may laing kwarta. Naunya og masakiton ka na. Unsaon pa manimo ng kwarta? Di ka nakakaon. Kay masakiton ka. Busa ayaw nato kalimti mga ka-joiners nga ang ato ang lawas, numero uno usab nga atong atimanon. Bahala nag unsay mahitabo. Pwera na lang kung talagang panahon nagyud sa tao. Pero adunay daghang mga pamaagi para maging healthy kita. Himuo nato kana. Sama sa akong giingon, kung gihimo na nimo ang tanan nga mga pag-amping, unya mamatay lang gihapon, aw kana siguro. Utlanan na to mga ka-joiners. Kay kanang kamatayon, kanang panahon na wala namang gyud na siya tambal og dili na gyud na siya pwede nga mapugngan. Kompleto ang ato ang mga produkto og hinaot paunta nga makapahimulos kamo mga ka-joiners, ilabi na kanang akong ipinagmamalaki talaga ng kanang Bilongga Gold. Grabe gyud ang benepisyo ana mga ka-joiners. Kanang makita nako nga magkiang, ako gyud nang ginahunungan. Kay ako gyud nang ginapamutan kung naon sa pagrayuma, magbilin ko og number, tudloan kung unsay inumon, mo text gyud na or mo tawag para magpasalamat. Ngamay na lang nagkita ta. Sulay ninyo mga ka-joiners sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila karon. Makasabot ko kung maglibog mo. Pero ang akong hangyo, sulay ninyo ang Bilongga Gold. Wala naman tay oras. Daghang salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa ato ang programa. Ilabi na sa tanang mga naka-live karon o sa makausapa, congratulations sa mga graduates. Karong adlaw sa nagkalain-laing mga eskwelahan, kung meron man, ilabi na gayod sa Kidapawan Doctors College o sa tanang mga naga-birthday pod karon. Happy happy birthday po sa inyo, May 29. Ayan. And happy anniversary din po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anniversary. Pero silipin po natin yung mga naga-birthday karon ha. Tanaw nato kung kinsa kadtong mga adunay birthday karong adlawa, May 29. Ayan. So si Jennifer Dadang. Happy birthday kay Jennifer Dadang. And also kay Maria Cecilia Altizo Alvar. Happy birthday po. Princess Dumaan. Oy! Birthday ni Princess Dumaan. And also kay Nanami Tumambing. Happy birthday. Nating Abis Magandam. Happy birthday po. Mariel Lami Sincero. Nelski Bandaha Pagsak. Happy birthday. Elioni Bandaha. Happy birthday, Elioni. Elioni, ayon. So, mao ka na ang mga pipila. Lima sila ba? Ang naga-birthday karon May 29. Og sa tanang naga-birthday karon, happy, happy birthday po sa inyo. Sabi ko, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa atin, sa mga naka-live, maraming salamat. At sa lahat po ng mga sumusunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, Sokran, sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, kanang mga lagyo o butika, mga ka-joiners, ang ato ang yaking produkto, pwede po ninyo orderon sa Shopee. Ayan. Thank you so much sa inyo, Hadihang Dapita. O ingon man, ang mga nagasunod sa 99.3 WOW FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. O ingon man din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao or del Sur. O sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot. Lagi po tayo magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang
magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig kahul ba. Sakit kaayo ang tutunlan. O, huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan. Makapahumok sa nagmalang nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, d-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bacteria ni. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna ang naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang gyud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ireseta aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung sa ang oras nga ginaingon mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa, aron mo lami ang iyahang lasa o uban pang aron mo da kanang sa ganini, aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kung dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric. pero ayuhag yod og limpyo kana og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Agustos 24 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay John Lee Benito, Manaminaw sa Atua, and hello sa mga taga-Langgawisan. Noli Ambasan, maying hapon sa iyang mga tropa dira sa iyang family Benito, maying hapon po. And thank you from Langgawisan, Davao de Oro. Hello kay Susan Magandam. Shout out diri sa Panlaisan from Susan Magandam. And George Amudo Kalugmok, shout out sa iyahang amigo nga si Arnold Magbutong Magno nga nagdrive og jeep nga Matina to Agdao. Amping amigo kana lang and watching from Napuporo, Cauvidos. Good afternoon. Request ng song, Labanan ang Tukso ng J Brothers. Thank you po. Hello kay Arnold Magbutong Magnono from Matina Crossing, Davao City. Hello sa atong mga ka-joiners din ha sa Davao. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song to Less Lonely People in the World ni KZ Tandingan. Salamat. Good afternoon. A request ng song All the Love in the World. Thank you po from Panlaisan. Ayan, hello, may hapon po diha nga sayo. Kukoy Masanggid, good afternoon. Hello sa iyahang mama ni Nita Bangkiling, love you. And of course, kay Ashley Awit Aquino, maulan na hapon. Hello sa Awit family, Oduyan family, Aquino family. Thank you from Kaningag. Good afternoon. Request ng song Just Once. Thank you so much. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karoon?
6: Nagkaroon. Bukos mo siya. Nagsasakit sa kadmo. Isang katulong matino.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins niyo.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Mano di ay pre.
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
7: Alangan, pre. Anga lagi. Okay kaayo?
8: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
7: Ganado capsule, pre.
8: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule.
9: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
11: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, testingan lang natog Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tagi testingan ako. Salamat din naayo.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Hello kay Farisha Makalay din ha sa General Santos City. Request ng song Muling Binuhay Mo. Ayan, ako pasensya na sa mga song request natin ha. Wala na gutay enough time para ma-play na siya ha. Lensky Katundag Basog. Shout out diri sa Matis City. Si Joel Pay Kabungbong, shout out dra sa Butay. Hello din sa Kabungbong family. Johnny Benito. Request ng song Hanggang Dito na Lang. Ayan, ugma na siya ha, tuwa nang i-play. O, i-chat mo ulit para ma-remind ta. Masumpad Mandagway Totoy Vebo, shout out from Mapantuyan. Ayun mga ka-joiners, wala na po talagang oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman, ang ating greetings and song request.

Podcast. Thank you po. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Florida.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Humanato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatik mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taong si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Music all day. Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy.

0: hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Yeah, ako ang maburag, halos di naman mapalong,
2: please. Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marini mo, please.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Enjoy the music.

0: Noshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, basigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sangipon nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K, the best of me, you can call me.
1: Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yaki.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Di ako, mabur, halos di naman mapalo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyod, pero umuoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ah, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalig. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Music all day.
2: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyod, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah. Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, maburag halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko na sa'ya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag ka kabalo nga perte na pwede ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig

0: 40 mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ubo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Music all day. Joy.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax ka. Ah, ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Maayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado, it's Labada Day. Oy, at try na kita ng bulan sa Mayo 2026. Kumusta man higala? May nga buntag Davao Oriental, may buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Asa mang maabot niya itong sibihanan mahigala, may buntag kanatong tanan. May nga buntag diha sa Joy FM Pangal Bay. May buntag diha sa Joy FM Davao Oriental. May nga buntag usab diha sa Joy FM Probinsya sa Cotabato. Doon ay mga adjustment pa sa gihapon, wa pa na human, no? Sige, napakusog na to itong signal mahigala sa 102.3. Oh. Kumusta inyo ang lugar? Amping kita kanunay tungod sa tuang panahon na mga higala. Grabing kusog ang bunok ka sa ulan na kaganihang sayong kabuntagon. Alas 4 buntag mga higala, ni bunok ang makusog ang ulan. Niyatadaod ni Hinero pod, no? Kaya tungod kini sa bagyong Domeng. Si Domeng, nakasulod na sa tuang nasod, no? Og Domeng ang iyang local name, pero ang pangalan ani mga higala samtang katniatong wa pa makasulod sa ato ang nasod mga higala kini si Domeng. Gihingan lag sa ba to? Jaming? Oo, so sigon na sa pag-asa. Ma-update usa kita kay sigon sa pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mahigala si bagyong Domeng mas nikusog pa. Ay, may na lang kay ni undang dayon, no? O diri sa probinsya sa Cotabato og sumala pa nagakusog ang maong bagyo samtang nagasulod kini sa teritoryo sa Philippine Area of Responsibility og pinakaulahing tropical cyclone bulletin sa State Bureau mahigala sumala pa sa maong ahensya nga usa na kini ka severe tropical storm nga adunay kakusgon nga 195 km per hour padulong sa silangan og east sa northern Luzon. 95 km per hour ang kakusgon niini og adunay pagbugso sa hangin nga hanggang sa 115 km per hour. Nagalihok kini pa kanluran, hilagang kanluran sa paspas nga 15 km per hour apan. Gamay ko nung posibilidad nga direkta kini makaapekto ang bagyong Domeng sa kasamtangang panahon na sa nasud sa sunod na 24 oras. Subot pasabot nini mahigala, posibleng ugmang adlawa magawas na, no? Ang naasoy nga bagyo og ang problema kay gipakusog pa kini sa southwest monsoon. Og gilauman na mukusog si Domeng og mamahimong typhoon unyang gabi. Oy. Sige, amping lang kanunay. So sa Lunes sa expected mahigala padulong na sa southern Japan ang maong tropical storm mga higala. So atong ipanghinaot

0: nga kanunay amping nga gayod mga higala, no? Ayan na, ito nga mga naguna nga mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan. Ang ato ang tulumanong tinig ng bayan mga higala. Headlines. Ato ang mga headlines sa usaka babae gipusil. Sumala pa gi-hold up dito sa Cotabato City nga taga Midsayap Cotabato. O gang maong biktima paspas nga gidala sa balay Tambalanan. Headlines. Samtang sa pika sa bahin sa Bangsamoro Autonomous Region ni abot kuno sa 400,000 ka mga individual ang direktang naapektuhan sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Sigun kini sa assessment sa Barm Ready. Og sa dugang nga mga balita mga katawhan sa Mindanao gipaigma tatungod sa bagyong Dobeng sigon sa pag-asa nakasulod na kini. Og posible magpaulan sa Zamboanga Peninsula, sa Soksarjan Region, sa Bangsamoro, Lanao del Norte o uban pa nga apilan pa sa habagat. Sa pika sa bahin mga higala, dito sa balita usaba gikan na dito nga dapita sa may Davao Oriental. At ang inyong mga higala, upat ka mga barangay sa Manay, nakabenepisyo sa RCS SP Services Caravan. Comprehensive Emergency Program for Children na gilusad sa Baganga. Og sa pika sa bahin usaba dito sa Pangal Bay, hinungdan sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay, gibutyag na sa B-Part 10. Bawal pagyapon mo kaon og lamang dagat, diba? Katong alamang o gihipon, kinahanglan daw lipyuhan daw maayo. First Local Governance Reform Convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan dito sa Pangal Bay area. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, oy, kini ang dugay nang giatangan mga higala kung asa gihimo na sa Senado ang paghimo o Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang flood control scandal nga magasugod karong Hunyo 4. NBI magpagawas kunog subpina batok sa asawa. Hala, kuyaw, ano? Ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuyaw, style, no? Kung dili kayang dakbo si de la Rosa ang asawa man. Sa pika sa bahin, House Speaker Cayetano giakusahan ng Malacañang nga pagpanghadlok ka sa Senate Majority Block. Klaro man. Samtang sa pika sa bahin, Senador Lacson may alternatibo kunong pamaagi para makatambong ang Senador Judges Impeachment Trial batok ang Vice President Sara Duterte. At ang inyong mga igala mga detalye niini musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko nang kuan. Unsa man nintaw kana ni oy?
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Duay ginuo manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: nah, pintapad naman ko bin. Pamang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.15 na higala ng atong oras o karon sa detalye sa itong mga nangunang mga balita. Atong unahon mga balita nga pang-internasyonal kung diin ag-anonso karon ni US President Donald Trump nga posibleng kuhaon na nga naval blockade sa Strait of Hormuz o mupahigayon kini. O meeting karong adlaw nga Sabado oras sa Pilipinas kauban ang mga aides nga maghimog final decision kalabot sa Iran. Samtang sigun pa sa Iran na top negotiator Muhammad Baghir Ghalibaf nga wala sila'y pagsalig sa garantiya o pulong, inay aksyon lang ang sukdanan samtang nagapahigayon o nagapadayon ang tensyon. Sumala pa sa White House nga nagkanayon nga ang US ug Iran sa pagpalawig sa ceasefire sulod sa 60 días aron na mas ma-formal ang negosasyon apan na wala pa kini pirmahin ni Trump. Gitaho usab sa usa ka local news Iran nga ang teksto sa framework giusab o ga wala pa ma-finalize sa pika sa bahin. Nagamando usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang mga tropa nga kontrolo ng 70% sa Gaza bisan pa sa gitawag nga ceasefire samtang nagpadayon ang massive bombing.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 galang atong oras higop sa kape diha mga pisa ta. Okay ra 5-in-1 na coffee mga gala, okay ra ba nimo? Oh, pangapi sa mga gala kay para duna kaya igo nga enerhiya sa pagasugod sa imuhang bulhaton na karong adlaw labi nang mabugnaw ang atuang panahon sa dugang nga mga balita dito sa Russia mga gala. Igo ang usa ka drone na sa Russia sa usa ka apartment building sa Romania, usa ka nasud nga miyembro sa makapangyarihang military alliance sa North Atlantic Treaty Organization kun na NATO. Sigon sa Romanian General Inspectorate for Emergency Situation, nibuto ang maong eksplosibo sa payload nga drone na nagresulta kinig dakong sunog sa maong building nga gikabalaka sa mga tao dito o resulta sa pagkaangol sa duha usab ka tao. Base sa report ni paspas gidala sa Balay Tambalanan, ang duha ka mga mulupyo nga nakahiagom o samad sa kilalaing parte sa lawa samtang 70 usab ka tawo ang naluwas o gipang bakwit at tungod sa nahitabo ng sunog. Nahitabo ang maong insidente kagahapon sa silangang lungsod sa Galati o kinimakitaan dool sa border sa Ukraine. Ang maong panghitabo gikundi na kini sa Foreign Minister sa Romania o gitawag kini usa ka seryoso og walay rason na para sa escalation nagikan sa Russian Federation apan sumala pa kini ang unang dili kini ang unang higayon nga adunay ni bundak nga drone na sa Russia sa teritoryo sa NATO member sud sa kapin upat na ka tuig nga giyera sa Ukraine. Kini ang kauna-unahang higayon nga adunay naangol nga sibilyan nga Romanian. Bago ang maong pagbusikan, nagpadala ang Romanian o gaduha ka F-16 fighter jet aron na bantayan ang ilahang airspace. Human ma-detect nga nisulod ang mga drone. Nihang iusab ang nasud sa mga kalyado ni ini nga NATO o gadugang anti-drone capabilities sa kasamtangan. Wala pa gipagawas nga pamahayag o komento. Ang Russia may kalambugutan sa maong insidente nga gikundina sa NATO ug European leaders isip usa ka klaro o seryoso nga paglapas sa katungod sa maong nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:19 higala ng atong oras sa pinakaulahing balita nga pang international.

0: nakapasa ka na og piyansa sa Sandigang Bayan na si Senador Jinggoy Estrada og kaning Department of Public Works and Highways sa DPWH Chief Manuel Bunuan. May kalambigitan na sa kasong graph nga adunay kalabutan sa anomalya sa flood control project sa DPWH. Biyernes kagahapon ni padulong si Estrada og Bunuan aron na mopasaka og 90,000 sa Sandigang Bayan 2nd Division na pila ka oras human magpagawas ang Sandigang Bayan og warrant of arrest. Pagpaklaro ni Senador Estrada, may pasaka kini og piyansa isip legal nga lakang alang niini og ubos sa justice system. Tanan matun pa nga katungod iyang buhaton aron iyang madipinsahan ang iyang kaugalingon. Gilimod usab sa senador ang tanang mga aligasyon batok kaniya og wala kini gihatag nga unsang pamahayag usab ang iyang kaning usab ang kanhing sekretary sa DPWH asa human nagpasaka usab og piyansa. Minga lakaw lang dayon kini sa Sandigang Bayan nagpagawas sa usab ang 2nd Division og whole departure order batok kang Estrada og Bunuan. Kinamduman na nga ni Antong Huwebes, Mayo 29, may pasaka ang Office of the Ombudsman og graph og plunder batok ang Estrada og Bunuan may kalabot. Sa flood control project, pipila usab sa mga opisyal sa DPWH ang gipasakaan og kaso samtang ang ubang graph og plunder case. Usa ka non-bailable batok sa mga naasoy ang individual nga gikuptan karon sa Sandigang Bayan na 5th Division. Paklaro usab ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano nga kaso nga plunder og graph case sa batok ka kang Estrada og mga co-accused sa tungod sa illegal nga budgetary insertion og project allocation sa mga proyekto sa DPWH sukad niadtong 2025.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala atong oras. Pangutana, sila lang ba ang nalambigit ni ini? Unsay hitabo? Dito sa uban pang mga senador o mga tongresista na nalambigit usab sa flood control project, kanungwa pa sila gipang aresto sa Ombudsman o Sandigang Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
0: Tinig! Selective justice system ba kini? Usab ba kini ka silent martial law nga tinuod ba kang gibutyag ni kanhing congressman Mike Defensor nga nagpatuman og silent martial law ang gobyerno kung diin ginatarget niini ang mga kalaban sa politika tungod kinahadlok sila maablihan ang mahiwagang maleta human nga nakadawat kini og kining million kun dili man billion nga kickback sa flood control project. Kana mahigala ang atoang pagabantayan og pagatan-awon. Kaya klaro kayo kining dagans politika sa atong nasud samtang sa pika sa bahin mahigala gikatakda sa Senado karong umaabot nga Hunyo 4 nga ipadayon sa Senate Blue Ribbon Committee ang pag-imbestiga sa manumalya sa flood control project nga gikalambigitan sa bilyon-bilyong nga pisong pondo sa gobyerno. Si Senate President Alan Peter Cayetano nagkanayon nga nagkasinabot ang mayorya sa Senado nga muhimo og subcommittee nga maoy magatutok sa pag-imbestiga sa flood control scandal nga kung diin kini pamunuan ni Senador Rodanti Marcoleta. Sumala pa ni Cayetano nga magasugod ang pagdungog sa Hunyo 4. Ang isyu sa flood control anomalies nagresulta kini og grabing protesta nga nakaapekto na sa ekonomiya ni adtong nilabay nga tuig si Marcoleta kanhing chair sa Blue Ribbon Committee nga nagunang gisugdan ang investigasyon gipulihan kini ni Senador Panpilo Lacson kuman nga ilahang nga nakuha ang majority black sa Senado og nilingkod si Vicente Soto III sa pagdungog niini gikan na September 2025 og nabag-o lamang ang dagan sa investigasyon sa dihang nga silaksunang ni Hawid niini sa kasamtangan na si Senador Pia Cayetano igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mamuno usab sa komite sa ilawom ni Lacson. Nakapagawas na ang komite og partial report may kalambigitan sa investigasyon apan pito lamang sa senador ang ni pirma niini kulang og siyam nga gikinahanglan aron na mapasaka na sa plenaryo ang maong partial report.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sa mga higalang oras kini ang gikahadlukan subala pa sa kasamtangang mga lideres anaa sa administrasyon tungod kay daghan ang nalambigit nga nangawat og kwarta sa gobyerno. Alas 5:27 na higala, gipaniguro sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga andam kuno ang NBI arestuhon si Senador Jinggo Estrada kung nga naa bisan na naa pa kini sa sulod sa Senado. Gihimo ni Matibag ang pamahayag human na nagpagawas og warrant of arrest ang sadigang bayan nitong Biyernes sa batok ang Estrada tungod sa pagkalambigit sa anomalya sa flood control project kay Numduman. Sumala sa Office of the Ombudsman nga niabot ngadto sa 573 million pesong kickback ang nadawat ni Estrada sa naasoy nga proyekto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ang atuang oras sa pinakaulahing balita nga pang-nasyonal. Giakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginahadlok ang ilang nga mga miyembro sa Senate Majority sa kasamtangang administrasyon ni PBBM aron na mahulipan sila o aron na mo-transfer sila sa minority bloc o makahimo og bag-ong liderato sa Senado. Sa pamahayag ni Cayetano kagahapon, gipagawas ni ini nga ang mga senador ug mga ipagawas sa mga senador ang mga ebidensya may kalambigitan sa pagpanghadlok aron na pungga ng paghimo og usa ka independent Senate. Yatagagduot ni ini nga adunay mga allegasyon nga sumala pa ginapugos ang pila ka magbababalaod nga mo-transfer sa grupo og dili na sila pagapasakaan pa og kaso. Samtang ang dili usab mo transfer sa ilang grupo pagakasuhan. Gikan na sa Tokyo gitubag usab ni PBBM ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta nga maoy kasamtangang ang maong kasamtangang Senate leadership lamang ang walay basbas kuno sa Malacañang. Tunga-tunga sa isyu sa Senado, pipila ka mga miyembro sa Majority Bloc ang nagatubang og mga kasong kriminal. Apil na si Senador Jinggoy Estrada nga gikasuhan og plunder og graft. Apan nakapiansa na kini kagahapon. Sumala sa Office of the Ombudsman na gisunod nga pagkakasuhan si Acting Majority Leader Joel Villanueva sa Korte. Samtang may reklamo nga plunder diin nagatubang usab si Senador Francis Escudero o Garodante Marcoleta nga ang maong mga pasangil gipanghimakak na sa maong mga senador.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 galang atong oras mga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao. Musulod na samtang pangapiyo sa kita. Ayaw kalimti mga gala ha ang paghigop liha o Okera 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Naku, magulang ka ng yung buhok ko. Naku, nahi, wala sa buwan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang ni pudda nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
8: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi ginuo manguhit naman mo.
10: Pero pag take o ganado,
9: na, pintapad naman po. Abi, pamang naman mam.
8: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50 alas 5.33, sigala nga ito ang oras. Huwag karon sa mga detalye sa mga balita sa ganilang parte sa Mindanao. Ato sa lakbitan mahigalang nga nitabo nga shooting nga incident dito sa Cotabato City kung diin usa ka babayeng gilutang kagabi.

0: Iimbestiga na karon sa mga otoridad sa Cotabato City ang pagpaglutang sa usa ka 26 anyos nga babae dito sa may Utog Matalam Street sa may San Pablo Village. Grocery Heights sa 10 na kagabi ang biktima nga si Marian Manzanares nga nagarentag panimalay sa RH 11 o taga-Midsaya pa Cotabato. Sigun na sa investigasyon sa City PNP, alas 8:05 antak na kagabi. Sa dihang ang maong biktima nga kalit lamang giduulan kini sa wa pa maila mga sospek o gilutang sa maka lima nga higayon. Paspas nga gidala ang biktima sa Balay Tambalanan. Sigun na sa investigasyon na sa sulod sa usa ka tindahan sa iyang higala nga si Rhea Minda Palaw ang maong biktima sa dihang kalit lamang kining giduulan sa armadong sospek o gilutang sa makadaghang higayon. Hinungdan nga nakahiagom kini o salamad pinusilan sa gilalaing parte sa iyang lawas. Og tungod sa mga nahiagong niining samad, gideklara kining dead on arrival sa iyang atinding physician sa diyang gidala sa Cotabato Regional and Medical Center. Unang gika-report nga hold up kuno ang motibo. Og karon gibistigahan na sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki nga nalambigit sa maong insidente nga sakay sa usa ka itom nga dunay orange nga color nga Honda Click motorcycle nga walay plate number. Nakasulob kinig itong nga jacket ang driver o kulay abo nga sulubsab ang gunman. Na-recover sa crime scene ang mga baso sa .45 caliber pistol o sa kasamtangan, isa sa mga ginalantaw nga motibo, posibleng love triangle. Nagapadayon ang gihimong force of operation sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Sa pika sa bahin na dito mga higala, sa Pulumuloka South Cotabato padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang nahitabo usab nga pagpatay sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga napalgan dito sa Puroka Paglaom Barangay Upper Clinan kagahapon adlaw. Ang biktima nga si Paul Ryan Bunganon Fidri Kilian ulitaw nga liborero mulupyo sa naasoy nga lugar. Sa investigasyon sa Pulumuloka Municipal Police Station nga nakadawat sila impormasyon alas 5 sa hapon nga nakita ng patay nga lawas sa maong biktima nga nakahapa sa gawa sa ilahang rest house o wala na kini kinabuhig na ligo sa iyang kaugalingong dugo. Ang maong biktima nakahiagom o samad sa gilanlaing parte sa iyang lawas na ngayong tabang sa pulisya sa South Cotabato Forensic Unit ang Pulumuloka PNP para sa proseso sa crime scene investigation. Ginakuha usab sa mga otoridad ang mga ebidensya apil na ang pagka-recover sa pipila ka baso sa .45 caliber pistol o sa kasamtangan dili pa nila matino kung kinsang responsable sa pagpatay sa maong biktima samtang ginasayod usab kung unsay motibo sa maong krimen. Nagpadayon pa ang mas lawom nga imbestigasyon may kalambigitan sa maong krimen. Balita mahigala gikan na dito sa Pangal Bay kung diin hinungdan na sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay gibutyag na sa BFAR 10. Detalye sa mga balita pinaagi sa atong kaubang si Renz Sumalino gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipresentar sa BFAR Region 10 ang ilang findings kabayan sa fiscal incident nga nitabo sa mga kababayon ng dapit sa lungsod sa Tubod og Baroy, Lanao del Norte. Atol sa courtesy visit kang Governor Muhammad Khalid Kibransa Dimapuro nito nakalabayang Mayo 26 to Ismail 26 gipaybalo sa BFAR Region 10 ang matod pa ang ilang gihimo nga water quality analysis matod pa sa report sa pagkadaot sa kulor sa tubig sa pagkamatay sa mga isda sa nasampit nga lugar. Sumala sa resulta sa ilang investigasyon, posibleng hinungdan sa pagkamatay sa mga bangus mao ang kombinasyon sa harmful algal bloom o haba discoloration sa tubig o ubos kaayo ang dissolved oxygen level sulod sa face pain areas. Gidugang usab sa BIFAR nga posibleng nakahatag usab og dugang problema ang overcrowding o sobra nga kadaghan sa isda sulod sa face pain, samtang dugang pa sa ilahang pag-awag usab sa BIFAR Region 10 sa mga lokal nga mga awtoridad o mga tag-iya sa face pain nga masigpitan ang regulasyon o operasyon sa maong face pain sa tubod baroy lanadulnote. Gubikan kay matod pa sa BIFAR, importante nga mas ma-regulate ang ginaghanon sa face pain o ang kapasidad niini aron malikayan ang susamang insidente sa face kill o guban pang kadaot sa kadagatan. Gipasiog da usab sa ahensya nga ang sobra nga pagpamuhi sa isda sulod sa face pain mahimo kining hinungdan sa pagkunhod o pagdissolve sa oxygen sa tubig nga delikado gyud sa kinabuhi sa mga isda o guban pang mga yamang dagada. Padayon usab ang monitoring o quality assessment sa BIFAR aron masiguro ang kahimtang sa baybayon dapit nga mapanalipin usab ang marine ecosystem sa maong lugar. Ang BIFAR nagdasig sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapreserbar ang kalimpyo sa kadagatan o malikayan ang dugang pang environmental damage sa umalabot. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahin, balita may galagikan dito sa Digo City, Davao del Sur, o sa kapatayang lawas sa lalaki na kaplagan sa sitio Santo Niño, Barangay Igpit. Sigon na pa ni Digo City Chief of Police, sa Police Lieutenant Colonel Norman Iparagi o Norman Iparagire. Alas 8:50 ang takna ni atong nilabay nga gabi, usa ka construction worker nga si alias Ronron ang nakitaan patay na og nagkulob sa basakan. Nasera namang biktima, nagsulob og black pants, sa black rubber shoes, gray nga sweatshirt og white bull cap. Sa investigasyon, nasuta nga walay nakita nga unsa mang samad ang maong biktima nga hinungdan siyang kamatayon. O gawalan na kita nga foul play, posible sumala pa nga giatake sa iyahang sakit ang maong biktima hinungdan sa iyahang kamatayon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Upat ka mga barangay sa manay na kabenepisyo sa RCSP Service Caravan. Detalye sa balita, ihatod ka nato ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nakabenepisyo ang mga residente gikan sa upat ka barangay sa lungsod sa Manay, Davao Oriental, ato sa Retold Community Support Program o Ugnayan Serbisyo Caravan gipahigayon sa Gusa Government Center. Pinaagi sa maong kalihukan, giduol sa mga ahensya sa gobyerno ang mga komunidad aron mahatagan sila og nagkalain-laing serbisyo og impormasyon nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Gihatagan usab og higayon ang mga residente nga ipadayag ang ilahang mga isyu og kabalaka aron direktang madungog og matubag sa may mga kalibutan nga opisina sa gobyerno. Sumala sa mga organizers, kabahin kini sa paningkamot nga mapaligon ang koneksyon tali sa gobyerno og katawhan, pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngadto sa mga barangay og pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno maabot sa tanang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang maong karavan sa pananghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga barangay og nasyonal nga ahensya alang sa padayon nga kalambuan og kaayuhan sa mga lumulupyo sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:43 na igalang atong oras, samtang sa Bukidnon, nasikop sa mga otoridad ang duha ka mga wanted persons sa gipaygayong sunod-sunod ng manhunt operation. Kini naaresto sa managalahing lugar, particular sa lungsod sa Quezon o sa Valencia City. Unang nadakpan sa mga otoridad ang usa ka alias Ronaldo, 39 anyos, na usa ka account officer sa usa ka appliance center sa Valencia City, Bukidnon, taga Zone 4, Bosco, Barangay Butong. Na sikop usab ang isa pa ka suspect nga si Lasty Mosa, kahapon na pinaagi usaba sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte. Samtang sa pikas bahin lain pang dinakpan nga si alias Jesus, 42 anyos, usa ka liburer nga taga barangay 4B poblasyon sa Quezon Bukidnon ang nasikop usaba sa mga otoridad ang naasoy nga mga dinakpan. Nagtingkagol na karon sa Quezon Municipal Police Station. Samtang gihulat pa ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue warrant of arrest sa batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mahigala among itunol kaninyo sa pagpadayon ni atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sakit ba imong lutahan tungod kay ang atong panahon? Way klaro. O dunay mga bukol-bukol ayo kalimti mahigala makatabang kaninyo kining Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Bilongga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilongga. Sakit ba rin?
6: Ang imong hantiin.
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, pulo ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Dali na nganak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
8: Mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halil kong pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
7: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
9: Mm-hmm, 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na igalang atong oras. Dugang ng mga balita sa gilalang parte sa Mindanao gikan sa P. Palma area. Atong itunol kaninyo pinagi ni Tinig 11 June Villa Soto.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat.
0: Kajun. Pilit yes, konti, medyo choppy ang signal.
11: Okay, how about this?
0: Yeah, sige, okay. Try again.
11: Alright, so, yeah. Pumagit na nga, ano, ang team mula sa MILF Adjag, CCCH, upang marisulba ang naganap na tensyon sa pagitan ng dalawang grupo sa Puro 4, Barangay Central Labas, Kadayangan, SJ Barm, na nagsimula noong gabi pa ng Miyerkules, Mayo 27, 2026. Kahapon nga ay personal nating tinungo ang nasabing lugar at nakita natin ang pagdating niya ni na Dr. Zainuddin Cusin at maliga naman ng MLF Adjag pangkawalitin at maipagkatungo ang mga sangkot na grupo ni na Corazon Gendal at Barangay Kagawad Rasul Masukat. At dahil nga magkakamag-anak lamang pala ang mga ito, ay minabuti ng MILF CCCH na idaan na lamang sa amicable settlement ang nangyaring pamamaril upang maiwasan ang paglalapa ng alitan at makapag-ina sa kanilang pamamahay ang mga nagsidikas na residente. Matatanda ang limang mga kabahayan na pinaulanan ng bala habang abala o mano ang mga ito sa paghahanda ng kanilang hapunan at nagresulta sa biglang paglikas ng mga residente patungo sa mga barangay ng Upper Labas, Patindigin at Nalin na pawang sakop ng Mitsayap Cotabato. Pagdaan nga natin kahapon ay marami pang mga residente ang nasa bahagi ng Upper Labas na sakop na ng Mitsayap at natatakot pa rin na bumalik. Ngunit nung pagdating natin sa Central Labas ay nag i-adjust na natin itong settlement, no? Wala namang naiulat na tinamaan sa naturang pamamaril, ngunit nagdulot ito ng matibing takot, no, sa mga residente. Kasama rin sa mga namagitan ay sina former barangay Indatuan, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, punong barangay Bob Puntuan, at iba pang mga Muslim elders sa community. So kagabi ay inasaan, wala na tayong narinig na putukan, no, kasi dalawang magkasunod na gabi ng narinig ang alingaw-ngaw ng mga putok ng bala. Kagabi naman ay halos nagimbal ang o talagang nagimbal, no, ang pamilya nitong isang 26 years old na mid-tepenya na nabaril at namatay diyan sa Rosary Heights, Cotabato City, no. Nag-aaral kasi doon itong si Marian Manzanares na taga Poblacion 8, Cotabato, at yun na nga ay biktima ng pamamaril habang siya ay nasa tindahan ng kanyang kaibigan at malapitang pinagbabaril ng di pa nakilalang suspect na agad namang tumalilis sa di na matukoy pang direksyon na sakay ng isang Honda Click, no. Palaisipan sa mga kamag-anak nitong si Marian ang naging kinahinatnan ng kanyang buhay at pakikipagsapalaran sa Cotabato City, bagamat naglabas nga ng pahayag itong si Police Colonel Jibin Bungkayaw, ang director ng Cotabato City Police Office, na posibleng love triangle ang daylan ng pagkasawi ng nasabing dalaga. So under investigation pa naman ito at naanasahang dito ihihinay sa midsayap ang bangkay nitong si Marian Manzanares. Yan ang latest sa balita mula dito sa amin na sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update ang gikan sa Pipalma area samtang sa pika sa bahin sa Kidapawan City. Patay ang usa ka senior citizen nga taga-Pikit, Cotabato, human na nabanggaan og naipit sa naligsan sa usa ka pampasahero nga bus sa Mindanao Star. Kagahapon alas 2 pasado ang hapon sa May Crossing sa 114 Barangay Paco, Kidapawan City. Ang maong senior citizen nga taga Pikit, Cotabato, sigon sa investigasyon sa mga otoridad ug sigon sa kuha sa CCTV footage gikan sa usa tubangan mismo sa gasoline station ang maong senior citizen nga usa ka ginang nakaangka sa usa ka motorsiklo sa dihang galit lang nga ni hunong nga humanag cross sa ilang atubangan ang usa ka dakong truck o wala naka brake dayon ang driver sa maong bus hinungdan nga naligsan ang senior citizen. Dayon nakaresponde ang ambulance sa driver ug isa ka abanteros nga taga Antipas, Cotabato nga dito pauli na unta gikan sa Cotabato Regional and Medical Center nga dunay gihatod nga pasahero. Pag-abot sa maong lugar, paspas kining nakaresponde ug gidala sa balay tambalanan ang mga naangol nga mga biktima. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Kidapawan City PNP Traffic Division may kalambigitan sa maong insidente. Sa mga paunang impormasyon, ang driver sa maong motorsiklo o ang biktima ng usa ka senior citizen nga ginang taga Manaulanan, Pikit, Cotabato. Ang maong bus sumala pa padulong ngadto sa Cotabato City. Sa diyang naitabo ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Balikan nato mga balita gikan dito sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. First local government sa reform convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan. Detalye sa balita pinaagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Nagpakita og suporta ang mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental sa mga reforma aron mapalambo o ma-modernize ang lokal nga pamagamhanan aton sa gipaygayon nga First Local Governance Reform Convention nga dito gipaygayon sa Cagayan de Oro City. Nagrepresentar kang Governor Henry Sevilla Waminal, si Vice Governor Rowena Wingo Cheres nga mao'y nanguna sa provincial delegation gikan sa probinsya. Kaabanusal nga bitambong ang mga opisyal gikan sa Osamis City nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, Councilor Daniel Lau o Councilor Salvador Canlasa, Councilor Janfield Duay Lungsod o apil sa pagbiuman o mitambong ang City Local Government Operation Officer nga si Ejel Vadira. Gisinto sa mga konvensyon ang mga sugyot nga reforma sa Philippine Local Government Code of 1991 aron mas mapalig-on ang decentralization o mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa publiko sa mga lokal nga gamhanan. Gisgutan usab sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa kapasidad sa LGU, pagpasayon sa public service delivery o pagpalapad sa local autonomy aron mas dali makaresponde ang mga probinsya, syudad o lungsod sa panginahanglan sa katawhan. Matod pa sa mga opisyal sa probinsya, ang ilang pagpartisipara sa maong convention ay pakita sa padayon nilang commitment sa administrasyon ni Governor Romynal sa governance reforms o institutional development. Ipasigda usab sa convention ang importante nga papel sa lokal nga gobyerno sa economic recovery, infrastructure development, disaster resilience o social services nga nakinahanglan og mas paspas nga desisyon sa lokal nga level. Alang sa delegasyon sa Misamis Occidental, among kalihukan usa ka oportunidad aron ipahiangay ang lokal nga mga pangaprograma sa pagnasudnon o paningkamot alang sa mas responsive o efficienteng sistema sa pangagamhanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinoga, Joy F.

0: kape sa ilang CR. Sumala pag itanggal pa sa mga suspect ang CCTV sa ilang panimalay o gip. Kawat ang kuwarta. Dayon nakarespondi ang Hagunoy Municipal Police Station o dito na sikop ang maong minor di edad o nagtingkagol na karon sa presuhan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental Comprehensive Emergency Program for Children, gilusad sa Baganga. Balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Aron mapalig-on ang pagpanalipod sa mga kabataan na panahon sa kalamidad o emergency, nagpahigayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Municipal Social Welfare Development Office sa lungsod sa Baganga o Comprehensive Emergency Program for Children o CEPC alang sa tuig 2025 hangtod na 2028. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga punong barangay, miyembro sa Local Council for Protection of Children o mga representante gikan sa nakalainlaing ehensya sa gobyerno aron isugutan ang mga pamaagi sa pag-atiman sa kaluwasan o kaayuhan sa mga bata panahon sa mga kalamidad. Lagip sa mga gisugutan ang paghatag o psychosocial support, emergency response measures o ang paghimo o mga plano nga sensitibo sa panginahanglan sa kabataan aron masiguro ang ilang proteksyon sa panahon sa krisis. Gipasiog daw sab sa programa ang importansya sa panagtinabangay sa lokal nga pangamhanan, mga partner agencies o komunidad sa pagpatuman sa mga child-friendly o child-sensitive nga mga programa alang sa mas luwas nga kaugmaon sa kabataan sa lungsod sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagaga salamat Erwin Umadhay sa pinakaulahing balita mahigala sa probinsya sa Cotabato. Aron na matabangan ang katusan ka mga estudyante sa probinsya sa Cotabato, gipadayon ang pagpatuman na sa Tunong Dulong Program kung TDP. Aron na mahatagan og maayong kaugmaon ang mga kabataan Cotabatenyo bila o isip suporta sa edukasyon pinagi sa financial assistance sa ilahang ilang madawat gikan sa provincial o national government ilawom sa programa sa Commission on Higher Education CONCHED, the Trade Union Congress of the Philippines TUCP o ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Gipangapod-apod kagahapon na Mayo 29 ang ikaduhang releasing sa allowance na tiga 15,000 pesos nga suporta sa 40 ka TDP scholars gikan sa University of Southern Mindanao Kidapawan City Campus. Sakop pa niini ang second semester 2025-2024 o ang first semester 2025-2026 nga cash assistance na magamit sa ilahang gastuhanon sa pagtuon. Si Cotabato Vice Governor Ella Talino Taray ang nagpagapod-apod sa maong benepisyo sa maong mga estudyante o mga magtutuon aron ilang magamit para makabot ang ilang pangandoy sa kinabuhi o mamahimong produktibong katawhan sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalawan

0: kuat kadang kuat kuci nak wala kuci ya ipak maka kata sinurut na sabon.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang isame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Doha ka minuto na, human mula ba yung takna sa alasays?
5: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
6: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Bayan.
6: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
7: Tinig ng Bayan.
6: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
4: Mahimuntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Katapos ang adlaw ba karon sa Mayo? Diri pa, ugma pa diay. Adlaw nga Sabado. So, ato ang pahuway ta ugma, no? Kaya ang ato ang programa Lunes lang hangtod Sabado. Uga mga katinig, ayaw maghawa kay piskot naman eh. Daghang kayo taog issue, no? Sahay, kulang yun, kasigaran ko lang ato ang oras. Apan na matod pa ni Caloy Rosario, naunsa naman yung ato ang gobyerno, kagikan dito sa pinakataas ng opisyal diya sa Malacanang, hangtod sa mga janitor, naghanamag mga kawatan. But anyway, mga katinig, kung ato ang tanawon, no? Ang ato ang Senado, grabe ang crisis sa pagkakaroon kay mauni ang pangunahin nga ahensya sa gobyerno, ang taas nga branch sa ato ang legislative, no, ang Senado, gaatubang gihapon og grabe nga crisis, first time in the history nga ang kredibilidad sa Senado ingani nakaubos, no. Kaya kung imuntanawon ka itong mga naunang mga senador nato, mga bagsik ng mga senador, maragdili naman nato makita karon wala na isama ni Salonga, wala na isama ni Arroyo, wala na isama ni Pimentel, Miriam Defensor, no? Kaya karon na puro na sila, sige na sila away. Mga katinig, aduna pa kita ay asa kita og Senado nga adunay usa nga nag-deklara nga positive og nagatago, no? Kaya ginagukod sa mga ahensya sa gobyerno, sa mga law enforcement. Adunay isa nga ni protekta siya og ipailan pud kini. Og matud pa ha, wala pa ni masiko, pero kanang obstruction of justice sa adunay duha nga adunay plunder case, no? Adunay adunay plunder case. Aduna pag iisa nga involve gihapon ni aning scam sa flood control projects, no? Sa diha sa wala exception. Kaya diha sa Malacanang, aduna pud kitay pinakataas nga secretary.

0: pinaka kining executive secretary nga si Recto nga aduna po problema tungod aning siya tong ginatudlo nga culprit atong pagbalhin sa 60 billion nga funds sa PhilHealth. Mga katinig, ambot og nauli na ba to? But anyway, daghan og mga legal questions sa niining mga panghitabo karon, no? Kay una, siyempre isa kining pag-ilis og or pag-amend sa ano, rules diya sa Senado. Daghan pang ubang mga legal questions og ato ang atong gidesisyonan nga ato ang kahinabi ang usa sa mga legal luminaries sa nato diri sa Kidapawan City, walay lain kundi li atong suki si attorney Jojo Alabi. Good morning, attorney. Welcome ug daghang salamat sa panahon imong gigahin sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rom. Mayong buntag sa atong tigpaminaw sa radyo ng sa ato ang Tinig ng Bayan.
0: Mhm. Attorney Alabi, I suppose ga-monitor ka sa mga panghitabo dere sa Senado. Aduna kita yung mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa kaning mga legal issues, no? Nga nalambigit or kalambigit diha sa Senado. Una, di lang sa Senado, no? Pero anapoy uban nga dili gid necessarily sa Senado, but i-treat na to sa generally as a an opportunity para ma-educate nato ang ato ang mga tigpaminaw ilabi na niining maong mga issue. Una, gahapong adlaw nag-surrender si Estrada, Jingoy, Senator Jingoy Estrada og nag-post siya og bail bond nga 90,000 pesos. Kini matud pa tungod sa iyang kaso nga graft. Aduna pa isa ka kaso niya kining plunder, which is done bailable. Attorney, pwede ba ni mong ipasabot sa ato ang katawhan unsa kay kining bail bond kwan man ni siya? Atong pagkasabutan ni part ni siya sa ato ang Bill of Rights, no? Batakang katungod sa katawhang Pilipino. Now, kinsa ang makabail, unsa nga kaso ang makabail, ugod sa ang dili. Ngano nga importante kaining katungod nga mag-post og bail?
1: Salamat, Rom. Una sa tanan, dili man ta legal luminaries, no? Nanatay na to na sa malaon, pero... anyway, sa issue...
0: In your own right, you are.
1: Anyway, Rob, ang bahin sa kaning bail magod is duha ni siya, no? It's a matter of right or kanang gatawag na itong matter of discretion. Mm-hmm. Na-discretion ang court. Kung kaning mga bilab na yung mga ginatawag na billable offense, kaning siya, once nga na-file na ang kaso, kaning information diha sa korte, na yung mga recommended bail ang prosecution.
0: Aduna na standard nga taripaan na attorney. Depende kung sa kaso, tama ba?
1: Oo, kung ang kaso niyo mo na under sa jurisdiction sa DOJ through our prosecution, na sila'y kuhaan naka summary sa mga kung saan mo ni kaso, mo ni recommended na bail. Mm. Na nakabutang na dito sa ilalom sa information o katong charge sa imo ha. Sa part naman sa mga public officials nga nang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan, ang nag-act as prosecutor ani mao ang ombudsman. Mm-hmm. Mao tawag ana sila is ombudsman prosecutor. Napo na sila kuan no under sa ilahang rules napo yung mga recommended bail. Kaning sa part ni Senator Jingo Estrada, kay kaning kaso niya is graft and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under sa Republic Act 3019. So, kung siya bailable offense. So, kung pasabot ka ng kanang bailable offense, magod, na kanang mga kaso nga dili sa matawag na capital offense, kanang mga grave gani nga mga kaso.
0: Na life ang penalty
1: kung light lang ang penalty or kanang mga capital offense like murder o uban pa kanang plunder kanang sila mga matawag na to nga capital offense. So sa
0: tungod kay ang iyang ano attorney ang iyang punishment kadtong imprisonment for life.
1: Oo, life imprisonment or reclusion perpetua.
0: Okay.
1: Ang kaso.
0: Or hantod mga, mamatay ka.
1: Napoy na ikalayaan Rob, no? Kumaingon na og reclusion perpetua na period na siya. Ang period na niya is 20 years, 1 day to 40 years.
0: Ah, okay.
1: So, muna'y range na'y range. Pero kumaingon ka og life imprisonment, kaning mga life imprisonment mga gina-impose niya sa mga ginatawag na to, nga mga sa mga special laws like murag dili sa general law para ano sa special law like plunder isa special law kay di na-create siya through our statute or through our usa ka republic act o kaning through our congress.
0: Tinig ko rin ba so, may buntag diha nimo
2: morning sa tuang
1: so while kaning ano kaning mga naa sa revise sa penal code na to kuha man siya na tawo na to nga general law so mao na siya nga na ginatawag na to nga general or specific special law so kaning sa plan din nag-ingon mismo nga life imprisonment so mao na siya ang penalty na impose kung halimbawa na i-conviction.
0: Aha. Nag-post si Senator Estrada.
1: Oo. Nag-post. Mao nga nakapost siya og bail.
0: Aha. 90,000. Tapos sa attorney kita, daghan mo tagkaso nga libel sa una. Usually ka nang ato ang kaso nga libel na nag-post ta og bail. Pero before to mag-post og bail, nag-hangyo ta sa korte nga i-reduce sa og usually ang practice is up to 50% of the recommended bail. Akin yung sa case ba ni Senator Estrada, would you know kung ano ba siya? Petition to reduce bail or maugid na ang 90,000 yun na ang bail ban nga recommended?
1: Bago mag-petition for or mag-file of motion for reduction of bail, dapat nakay grounds. Ang isa sa mga grounds niya is kanang nakay financial difficulty
0: okay.
1: Or indigent ka. Pero sa
0: which is not applicable kay Estrada, kay daghan mo ng kwarta.
1: Daghan sa kwarta. So, mauna isa sa mga grounds nga nung mag-ano ka, mag-motion ka for the reduction. Kanyang mga capital offense, ang recommend nga no bail din siya. Buta sa bot, diya sa information pa lang, sa baba, information, na say,
0: no bail ban recommended. File,
1: no? Oo, no bail ban recommended. Kasi kay capital offense, pwede mag-apong ka mag-bail, pero on the discretion sa court mo, na nga mo-file ka pa o petition for posting of ano bail ban pero it proved sa prosecution nga dili strong ang ilang evidence.
3: Yes, attorney Jojo, kining 90,000 na gi-post niya nga bail ban kagahapon, this is a part, gusto natong klaruhon, this is a part and away from katong plunder case nga still on the deck.
1: Oo, dili ni siya about sa plunder. Kaya nga no, ang pagkabalo na ko kaning plunder, bago pa lang di-file sa Sandigan Bayan.
3: Yeah,
1: so,
3: ano?
1: Patagahan pa man na o panahon si Senator Jingoy na mutubag na itagaan pa man sa kuhan ka ng panahon nga para tubagod na siya.
0: Madungog ang iyang kaugalingon.
1: Oo, or tanaon pa man na sa kuan, tanaon pa sa Sandigan ang ako pa kabalo sa gikan sa ombudsman no. So gi-file na siya sa Sandigan Bayan. But pasabot wala pa gi-resolve sa Sandigan Bayan kung naay kuan, naay
0: probable cause
1: kanang ikaw na lang judicial determination of probable cause. So pag may judicial determination sa probable cause, saka palang mag-issue ang court o kanang warrant of arrest.
3: Kung plunder attorney, is there no bail bond recommended?
1: Base sa balaod, mauna siya ang nakabutang sa balaod na dili siya bailable na offense. So matter of discretion siya sa court later on. But pasabot ang matter of discretion, mo file sa og petition for to post bail o sa ang akusado, tanawon pa sa korte kung strong or weak ang evidence sa prosecution. So kung strong ang evidence sa prosecution, di pwede nga dili niya i-grant ang maong petition. Pero kung tanaw niya weak ang evidence sa prosecution, possibly pwede niya i-grant niya. Kumbaga matter of discretion sa court later on.
3: Attorney Joe, naka-bail bond man sa kasamtangan si Senator Estrada. Karong Lunes, daghan ang mga spekulasyon, ekspektasyon o mga panlantaw. Unsa kay mahitabo between the majority and the minority? Mura ni tag-ubwar. Sa imong tanaw, base sa legal point of view, isan bag naka-bail bond siya, pwede gihapon nga mo-attend siya sa ilahang senatorial session?
1: Pwede sa mo-attend. Pwede siya mag-attend sa session.
0: Okay.
1: Okay, may temporary, kumbaga nasa'y provisional or temporary liberty na kihatag sa korte.
0: Wala pa po siya makonbikto. Anyway, attorney, nagreklamo ang mga abogado ni Estrada. Kaya ano kung nungadaghan kayo o mga police dito sa Sandigang Bayan sa dihang nag-post siya og bail og ngano kuno nga gikuhaan pa gid siya og mugshot nga nag-surrender man siya.
1: Sa mga proseso na siya sa police room kay kanang litawag nilang kuan i-process ka but pasabot niya na picturean ka kuan ka og mga fingerprint, etc. So bago magug ka maka-file og maka-post og ban dito sa court, naapo man na say kuan process nga buhaton sa mga pulis. Kunya is i-return man na sa ano sa pulis ang warrant of arrest, di ba? I-return niya with all the documentation sa akusado.
0: Ah, okay. So, dili pwede gamiton ka itong yung file sa mugshot sa niaging panahon nga aduna po siya i-plunder nga kaso.
1: Oo, dili. It's another case.
0: Okay.
1: Another process. Oo.
0: Atuan na ito kining si atong aktor nga si Rubin Padilla. Kaya matod pa, pailan pod kuno siya og kaso nga obstruction of justice sa naabay basihan nga pailan siya og kaso nga obstruction of justice sa sa atong pagsabot base kini didto sa iyahang papel nga gigampanan sa pagpatakas sa kay Batod de la Rosa. Tama ba nga pailan siya og obstruction of justice?
1: Ang isa mangod sa mga kwan, isa sa mga grounds para ma-filean ka o kaning tawag na itong obstruction of justice under sa presidential, actually, kwantan yung siya rin, no? Old law, presidential
0: 1829.
1: Mm. So, sa panahon pa ni si Marcelo, kay kaning mga
0: PD, presidential decree.
1: O, mga PD, presidential decree, panahon ni siya sa Marcelo. Ang isa manggod na rin sa mga grounds na ma-filean ka o kaning obstruction of justice, kaming minatawag na harboring of fugitives.
0: Criminals or fugitives. Okay.
1: Fugitives.
0: So did he?
1: I don't know.
0: Did Padilla harbor a fugitive? Kasi kung harboring pa fugitive, and i-refer na to si Bato, the Senate, especially President Cayetano, may also be guilty of harboring a fugitive.
1: So, maupo na ang ako at the time ba, no? it's a matter of evidence na karon Rome.
0: Mm-hmm.
1: Kung anyway, sasama harboring of fugitives kanang interference nimo sa mga witnesses na di nimo pa testify ana no kanang mga tampering sa mga evidence.
0: Mm-hmm.
1: Ang akong kaming sa case ni ano Senator Padilla, ang tanawon magudre una is kay karon na magud bag-o katong panahon magud niya di ba nasa Senate si Senator Bato, wala pag i-declare o wala pag i-recognize sa
0: Supreme Court
1: ano sa kaning sa DOJ. So pag i-recognize sa DOJ nga fugitive si Senator Bato.
0: So how can you harbor a fugitive when there was no fugitive kay wala one to declare.
1: Oo, kay katong pagsulod niya, di ba? In fact, naagani sila ni PNP Chief na Tates, na sila ni Secretary Rimulya, nagsulod dito.
0: Mm-hmm.
1: Katong panahon niya naiputukan dito sa sulod. Mm-hmm. O, wala man sa gidakop, wala man sa gideclare, kaya naam sa dito at the time.
0: Mm-hmm.
1: So, wala'y order na i-kuha na siya, i-consider or i-consider as fugitive.
0: Mm-hmm.
1: So, muna yung isa sa mga kumbaga question na dapat i-resolve bago matanaw na ko ma-file. Pero anyway,
0: contentious
1: na, sa appreciation, no? Appreciation sa evidence sa DOJ.
0: Contentious siya, attorney, tungod kay for one, before nahitabo nga makasunod siya sa Senado, kung asa gitagaan siya og say term nila
3: protective custody.
0: Kung tagaan siya og protection dito pa sa gate lang daan, pagsunod pa lang niya daan, apparently allegedly nanay commotion kay
3: dai
0: nag-serve og warrant sa iyaha, which imply sa ato ang tanaw, atong pinubri nga paglantaw nga kina naman di ay warrant of arrest, but pasabot ano na siya, ginapangita na siya sa mga authorities.
1: It's possible, lalo na kay ang NBI mo yung attempt na dakpon siya.
0: Mm-hmm.
1: Possible nga mapailan sa ukaso ng obstruction kung inga na nga na senaryo.
3: Kani attorney?
1: Pero ang ako is still on the appreciation sa sa evidence sa DOJ sa atong mga mukandak o preliminary investigation sa mga kaso.
3: Mm-hmm. Attorney, kini dinato nga panlantaw. Kaya pinubli ni na panlantaw. Naipubli na idinato. Dinato nga panlantaw tungod kay no less than kanhing Senator Dick Gordon, na nahimo pag yung chair sa committee, Blue Ribbon Committee, ang nagaingon na in the first place, why will Senate President Alan Cayetano grant a protective custody kung ing ana nga clear man di ay they do not recognize nga na ay existing warrant of arrest. Kana po diyang contention. Unsa pud kay tan-aw ani attorney, no? Ug nganong mudagan man daw attorney?
0: Ligaw lagi.
3: Yeah, unsay mga bird's eye view nato ani attorney?
1: Pwede siya Rob, no? Pwede siya nga ma-pailan og kaso. Pero ang ako lang is depende na lang sa pag-appreciate later on sa evidence. Kaya mo na ang kung ang grounds is harboring of fugitive, you have of course dapat na recognition na ang usa ka tawo fugitive.
3: Yeah.
1: Mo na akong ang logical nga ano ba nga panglantaw. Kaya kung matanaw nimo magat ang sitwasyon na ay protective custody, wala pa'y order nga dakpon siya, at that time. Ang naalay kuan ka mga NBI nga nag-attempt na nadakpod siya kay tungod kay na siya warrant of arrest.
0: Ang akong pagkasabot sa katong gwapo kay itong pangutanan ni Ruby Attorney kay why will you grant a protective custody kung wala ni mo gi-recognize na there is a threat na arestuhan siya?
1: Oo, tama po. Ngayon na protective custody sa pag-aresto sa iha kung wala ni mo So, naing threat niya dakpod siya.
0: Available ba ang obstruction of justice? So, if ever nagkaroon ng trial or na-convict ang usang agipailan o obstruction of justice, unsa ang mga posibleng punishment? How many years imprisonment?
1: Yes, Rob. Available niya siya. Okay. In fact, ang jurisdiction aning obstruction of justice na sa ato ang first level court, kaning mga municipal trial courts.
0: Mm-hmm.
1: Ang penalty ani, more range sa ni sa 4 years to 6 years. So, range ang penalty.
0: Okay, available siya.
1: In fact, may fine na penalty.
3: Available the attorney, so ang mga uban pang to be served with warrant, kung kuan lang man kung ang kaso is obstruction of justice, pwedeng daghan pang manago diha para lang ma-maintain ang majority vote, no? But setting aside, attorney. Sa side ni ML Partilis, Congresswoman De Lima, iyang giingon, attorney, ang dapat nagibuhat tungod kay kuan ang iyang tanaw daw siya kay nakaagi man siya nga gisurrender niya iyang kaugalingon, no? Nagpa-preso yun siya because she believes the dignity sa proseso of being a leader dapat makita nga dili siya evasive sa balaod, wala siya nag-ipsot sa balaod, no? Kay nagtanaw ang tibuok Pilipinas. Ang iyang suggestion, attorney, ngano man di ay og nipondo si Senator Bato gitanaw kadtong ginagunitan ni Trillanes or bisag dili siya. Sa side ni Senate President Alan Cayetano, may we see kung ano yung hawak-hawak nyo na warrant of arrest. Kung gusto yun na mas mulutaw bonsay tinuod, kaysa magtaguanay, mag-protect ba, quote-unquote, o mag-defend, magpa-ipsot, kung ipa-ipsot mong yun, ang mas tama daw o honorable nga akto na worth the respect of the Filipino people, pauna tanaw ni mo to, may we see the warrant nga imong gigunitan kay natud pa ni Trillanes, wala man to sa ako, gikuha lang ako sa NBI para ipakita.
0: Or mag-voluntary surrender. Kung wala kay sala, na may balaod. Musurrender na lang dahil ko, and then sige, ato ang paminaw ng inyong accusation.
3: Yes.
0: Let it stand scrutiny sa korte.
1: Matagpagani sa mga abogado ni Senator Bato, dili man daw sila si Bato. Ang decision na agya po sa iya. Pero dugang ako, Rome, no? Kaning obstruction of justice, na ano si additional penalty kung ikaw usa ka public official?
0: Aha.
1: Additional penalty, ano is perpetual disqualification from holding public office. Oo, kung makumbikto ka.
0: Mm-hmm.
1: Kung public official ka, tapos makumbikto ka, na ay additional penalty, perpetual disqualification.
3: Mas ka na ang bugat.
1: Public office.
0: Bisag barangay police, bisag barangay kagawad.
3: Barangay kapitan.
0: Barangay kapitan. Okay.
1: Meron siya sa penalty nga na. Itong gigan ni mo nga, katong kabahin sa anong wala na lang sa surrender, anong kana magod, discretion na gina sa akusado mismo.
3: Lahi manggo daw ang ICC attorney. Although ginaingon sa mga solid og avid og fan gyud sa Duterte nga siguro nakadawat og maleta na ang kuan, ang ICC. Siguro puro presumption. Pero on the context attorney sa mga legal luminaries susama nimo. Kabayran ba ang
0: ICC judges
3: coming from different countries kung asa isa pud ang Pilipinas sa ni-affix sa signature ni ana during the formation? Based on their track record, kabayran ba sila?
1: maningon nga incredible kay na nga teorya room
3: wala pa ni file og kaso sa ilaha na nangurap sila
1: so murag kwan kay na incredible ba nga dili katuoan nga nga mga teorya. Anyway, kada matter of evidence dapat kung naa sila ingana nga pronouncement dapat bisa man lang gamay nga ebidensya naa sila ipakita.
0: Hangtod ko lang natol ni ang mga assertion sa mga abogado ni Bato de la Rosa, nagaingon sila nga isurrender lang or magpa ano lang magpadakop lang si Bato kung adunay local court nga mag-order sa iyahang arrest, which means apparently wala gid nila recognize kadtong warrant of arrest nga issued by the ICC, and I think maupod ni ang ilahang assertion sa petition nila diya sa Supreme Court, no, wala pa may final judgment gyud ang Supreme Court, mahitungod aning main contention nila sa ilahang paabot din sa Supreme Court. Pero unsa inyuhang tan-aw? Valid ba ang ICC warrant? Kinahanglan ba gyud og naay local court order to arrest Bato de la Rosa?
1: Sa akong opinion, Rome, dili na kailangan og local nga another warrant of arrest from the local court.
0: Why?
1: In fact, gi-recognize na sa court, no? Gi-recognize na sa ato ang sa DOJ, dinaanay manhan karon nga gibuhat para dakpon si Senator Bato base diha sa ICC warrant of arrest. Kaya ako is this a duplication? Kaya ang ICC was created by virtue of a treaty. Okay? Tapos, ang atong constitution mismo nagkaingon nga the Philippines adopts the generally accepted principles of the international law. Mao na nga sa akong ako ang tan-aw, dili na kinahanglan og another, ang atong constitution nagkaingon nga it should be issued by a judge. Okay, pero ang ginamin dali is ang judge is the ICC is also a judge. Ang ako ang magod is ang pag ako ha sa tanaw lang ako kay wa pa man ni na decide yun finally sa Supreme Court kay ang main case sa petition ni Bato gina ano pa man si Little Bato gina isulutan pa man diya sa Supreme Court ang iyang ang dia decide pa lang man ang TRO nga gi-deny ang iyang TRO. So ako ang tanaw magod ang pag ano ani dapat i-harmonize magud nimo kanang mga balaod na to. Kay ako nagatuo nga walay conflict sa atong mga balaod. Dapat i-harmonize nimo atong constitution, ang ato ang treaty obligation, nga mao ni sa ang naging part sa ICC, ang atong mga local nga mga laws or kaning atong mga statutes, kaning halimbawa i-harmonize nimo kaning RA 7851, pati na section 17, i-harmonize na ito ang constitution niya na nag-adapt sa general accepted principles of international law. I-adapt nimo ang constitution na nag-ingon na that's the maka-issue of warrant of arrest is only a judge. Kung i-harmonize po nimo ang ato ang treaty obligation sa Rome Statute na nag-ingon na kaming mga kasong crimes against humanity. Na jurisdiction ani ang ICC. So at the time nga nahitabo ning kuan mga kaso kaning war on drugs, mao man sa ang period nga kung asa naging member pata sa Rome Statute kung sa maging part of the sa ICC.
0: Attorney, correct me if I'm wrong. Kaya kung hisgutan natin ng ilang petition sa Supreme Court, the way I understand it as a layman, usa ka petition nga nagahangyo sa Supreme Court nga dili i-recognize kining warrant of arrest sa ICC. If therefore, if adunay TRO, it is not really ano lang a TRO para dili arestuhon si Bato, but a TRO na mag-address dito sa ilahang main player, which is a Sir Suryari actually.
1: Kating TRO mag-load room, itawag ani extraordinary remedy. Bago pa ang main case i-resolve sa nimo, kay kung dili nimo i-resolve, magkaroon ng karang na tawag na ito, irreparable injury or grave injustice sa usa ka petitioner. Bago pa madesisyonan kung baga itong mga ang main case. So, ang Supreme Court mismo nag-aingan nga walay kuhan, walay basihan, nga walay may tabong irreparable injury nga may tabo. Kung walay basihan ang paghatag og TRO og ang pinaka kuan dito sa concurring decision katong kay Justice Kagiwa, no, ang kuan nga dapat maging accountable ang mga public officials, unya dili lang tanaon katong naa ang mga powerful nga mga person, kun dili tanaon pud ang mga victims. In fact, that's thousands of victims na tanawon nun na iway sa korte na kung baga anyway, na may ano, kung halimbawa manakpan si Senator Bato, naman say other remedies nga buhaton.
0: Okay.
1: Napay kung baga pwede niyang atubangon naman sa day in court, kumbaga, kung halimbawa, okay, inamang yung atubangon ang maong kaso.
0: Attorney, adunay bago nga mga development kay usa ka legal expert pod si Dean Santa Maria, dati kining dean sa Ateneo Law School, nagaingon nga diha sa proseso sa impeachment ni Sara Duterte, nga kinahanglan gyud og 16 ka boto para makonbikto si Sara Duterte, pero kung i-acquit siya, kinahanglan siyam lang ka boto. Pwede attorney, tubago na to na human lang sa pipila ka mga pahinomdom kay mga hinabuhi po tagamay.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya, taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok yung pero sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinigog, Rubs. Napagyan mo sa linya si Attorney Alabi. Attorney, welcome back. Hello?
1: Yes, Rom.
0: Ah, okay. Sige. Natay gi... sorry. Natay gi hanga question na before to nag-break.
3: Yes.
0: Attorney?
1: Bayad atong sa impeachment.
0: Sa impeachment?
1: Sa boto.
0: Kinahanglan lang yun ang 16 para makonbikto ang Vice Presidente apan siyam lang para ma-acquit.
1: Tama. Akong tanaw, tama na siyang contention room, no? Kasi maguna sa Article 7, Article 11 sa atong Constitution na kung asa nakalati diya kaning mga usaon ang mga karingitawan ato impeachment proceedings. Para sa conviction, ginarequire og 2/3 votes of all, kamingon na rin, 2/3 votes of all members of the Senate. So, 24 man ato ang senators. That means, kailangan ka og 16. Para ang 2/3 magot is 16. So, kailangan ka og 16 para for conviction o 9 para sa
0: acquittal.
1: Acquittal. Oo.
0: Nganong 9 lang ang acquittal, attorney?
1: Kay kuan man na ang 8, 'di ba? Ang
3: 8
1: ang 8 magod mauna kung ibawasan sa 24 ang bawasan nimo ang
0: 2/3
1: ana 16, no? So kailangan kag one additional one para sa ano sa acquittal.
0: Aha. So katong 8. So 24
1: 1/3
0: minus 60 na yung mabilin nga 8.
1: Oo.
0: So katong 8 kinahanglan nimo dugang og usa. Mahimong siyam 9 para na acquittal.
1: Muna'y pag-compute.
0: Aha. Ang ginaingon po ni Atty. Sarmiento nga dili ka kinahanglan og 16. Only 16. 13 ang gikinahanglan para ang Senado ka mag-conduct og business. Meaning maka session sila siguro.
1: Kana sa quorum na sa room.
3: Quorum, no?
1: Oo. Ang quorum ni mo, di ba, 24. So,
3: 12 plus 1. Simple majority. Simple majority.
1: Plus 1. Oh, 12 plus 1 na simple majority.
0: Mm-hmm. Kini mo raw, karoon lang nag-himay-himay po
1: kinangan,
0: sa...
1: Kinanglan po ni mo ng simple majority room sa during impeachment proceedings kanang sa mga kanang mga motions gani. Whether i-approve or dili i-approve ang mga motions.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan kag simple majority.
0: Which is 13.
1: Halimbawa, ang isa sa mga posibleng motion is ipasabina ang
0: bank records.
1: Kaning mga bank records.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan ka og simple majority ana para mapasibunahan nimo ang mga bangko.
3: So, tag-ubway yun ni attorney. Magbinirahay yun ni ang umpisi ang majority og minority.
0: Usap ang ma-expect ani ito ni? Unsay ma-expect na ito ani? Kasi ang reality is today, adunay murag deadlock because kung ang minority dili mo tambong sama sa imo ilang gihimo nga pag-boycott, dili mo tambong sa session, wala yung
3: quorum
0: nga mahitabo. Which means nga ang majority sa pagkakaroon ng inahanglan sa minority. Murag, dapat siguro magtinabangay sila. But ang reality is nagbinanggaay man na diha. How will this affect the impeachment process?
1: Siyempre, kailangan og simple majority para mag... kailangan og quorum to conduct business sa Senate. So, kailangan og... 13 senators para magkaroon ng impeachment proceedings.
0: Okay.
1: So kay kung dili na siya magkaroon ng majority, wala quorum. So sama sa tong nitabo nga walk out sa ano tong naging mga adlaw dito sa Senate kay nagkaroon man ng kanan motion for
0: roll call
1: adjournment oo at saka quorum call. So na napukos ang presiding officer nga i-adjourn ang session kasi wala na sila sa majority wala na ang quorum at the time. Kung ma-compute nimo man god ani tabo ang naa dito
0: may
1: absent ni senator eh.
3: Absent si Senator Chis
1: Escudero. So kung nahawa ang 11 so butang na to nabili na lang isa so wala na sila majority kung may kabuhan na so dili sila mga conduct og business og isa pa kay mo take precedence no karon pa na ni ko kabalo nga dei mga parliamentary procedures na lahig yun ang veterano kaysa taga-tuon lang no? Academically so nga it would take precedence ang kaning kaning i-consider gyud niya highest kaning gitawag na to motion to adjourn. So man ni tabo sa Senate so para pero sa ako kanang ang medyo maka problema sa kaning sa impeachment proceeding kanang later on kaning sa mga motion sa pag-approve sa mga motion so kailangan ka og simple majority to approve that.
0: Let us ato sang biyaan ng mga legal attorney no let us ipadapin siya ito ng mga technical things, no? Diri sa atua, sa ground, ang atuang mga government officials sa hiluman kayo amid aning nagapanghitabo diha sa ano Senado, sa National. Kining impeachment, wala yung kayo madungog nga nag-istorya sa mga legitimate news outlet, maradyuman o newspaper. Pero saba kayo ang social media. Sa imong tanaw, dili ba kinahanglan nga high time kini nga unta ang ato ang mga lideres sa panggobyerno mao tabang og hatag og giya sa mga katawhan susama sa gihimo sa mga obispo.
1: Kabalo ka na sa mga politicians, Rob. Nag-tanaw po na sila kung
3: favorable ba? For 2028?
1: Ang maayo para sa ilang political career. So, normal na siguro sa ilang pagnata. Pero, ang ako is itong mga nasa civil society dapat na ikuan na yung mga movement niya buhaton. Para, paano nato educate ang ato ang mga kani mga constituents diri sa lokal unsa implications unsa ang mga ano mga basihan og ang importante is makaroon ng critical nga pag-isip constructive nga pag-isip base sa sitwasyon sa ato ang nasod kay ano tabo magod dili magod akong basa lang ruma murag ang kasagaran ang rason nga nung nadapig ka sa ingani tungod sa imuhang ano lang ka emosyon wala attachment. Na isip imuhang relationship imuhang affiliation
3: dili pud ka atay ni appeal diha ang political survival sa umaabot nga eleksyon
1: posible pod nga na pero ako is dapat na ay ano ba kanang taas-taasan po na to ato ang levels ato ang pag-isip na maging objective ta dili tungod sa mga personality nga na involved kundi kung unsa ba gyud ang tinuod nga pagbasa nimo sa sitwasyon makapwede ka makabuhat og usa ka conclusion para sa aning nahitabo halimbawa about sa impeachment o sa may pinakapurpose ani kaning about sa corruption issue unsay naging mga actions sa atong gobyerno bahin ani atong sistema mismo sa pag-address ani nga mga issue. So in nga na ang level unta nga pag panglantaw.
0: Mhm. Atong ina pa may mga pipila ka mga pangutan na sa imo ha, pero aduna pa kita ilang bisita ha, kailang po siguro nimo ni kay board bang ka sa icon. Daghang kay salamat sa imo ang panahon gigayon sa tinig ng bayan hinalt unta sa sunod nga higayon. Magpabilin ka nga ready all the time.
3: Yes, salamat
1: kay Atty. Salamat sa panahon og sa inyong pag-share karon sa karumbuta ka sa ato ang mga issues na gihisgutan. Salamat, Rom. Salamat, Rom.
0: Salamat kayo, Atty. Moto. Ang tingog ni Atty. Jojo Alave, no? Ato aning suki. Actually, nakauban nato ni si Atty. Jojo Alave sa gimbuhatong media. Yes. Sa unang panahon.
3: Ugikan po ni sa NGO. NGO Development Worker, no?
0: Uga, nahimo po ni siyang INGO, International NGO Worker.
3: Og sa way pabor-pabor ron, siya po ang secretary sa Board of Directors sa Icon SP.
0: Og hisgutan niyo mo ka ng Icon SP, adunay bisita ang Icon SP karong adlaw.
3: Taod-taod.
0: Og gani, nga naman nga ang kinabawan yung bisitahon ni Aning, adunay magoy ginahimo
3: sa kada kang grupo ni Rom.
0: Mindanao Peace Building Institute. Kining Mindanao Peace Building Institute, every year, nag-enroll ni sila og mga peace advocates all over the world para magtuon, no, mag-eskwela diya sa Peace Building Institute. Kining Peace Building Institute, namugda kini tungod sa Catholic Relief Services ng mga initiative.
3: Imog yung na-research ang background.
0: Wala na ako nag-research, kundi I was part of the journey.
3: Ah, okay. Unya, so, matukod ni siya Rome 2003.
0: Aka na, din ako kahinomdong.
3: 23 anyos na siya Rome, no? Og kining pagbisita karon mahulog ni sa ikatulong na component nila sa core programs and activities, no? Ang number 3 mauning field-based learning, immersion, o ganang ocular and community visit yun sa mga areas of peace.
0: Okay.
3: Na nagkaroon ng peace.
0: Actually, nakapata sa email list nila. That's why updated ta. Kaya every time po, nagpadala sila mga email sa atwa, especially about MPI. Now, kuan kayo ni Rubs, no? Importante kayo nga nung of all the places na pila ka nationalities kanini sila?
3: Daghan ang ani Rom, no? Basi sa ato ang pagpanuki-duki o puryabuyag. Alumni po ko ana Rom. Naadiha Rom ang Asia Pacific region kung asa na Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, Timor-Leste, Philippines, kung asa kita ang host nation.
0: Okay.
3: Nausab ang South Asia.
0: Mas maya siguro ato ang Minawan, right from the horse's mouth.
3: Yeah.
0: Nasa linya ato ang bisita si Attorney
3: Paolo Javier.
0: Paolo Javier. Nga siya ang kauban yata sa mga
3: Yes, siya ang staff sa Icon, o siya ang Icon scholar yung ipadala nito. Isa sa representative sa Pilipinas, no?
0: Ah, okay.
3: So, thanks for giving us the time.
0: Welcome sa Tinig ng Bayan, Sir Maimundag.
9: Hello po, good morning. Good morning po, Sir Loy. Good morning, Tita Ruby.
3: Yes, good morning. Kamusta? Ngayon kayo darating dito sa Kidapawan. Magda-drop by sa Icon SP, your home base. Ilan ang makakarating pao na kasama mong mga estudyante ng MPI?
9: Yes po, today po, part po ng learning exchange program namin ang pagbisita sa mga communities. So isa po sa mga communities ay ang hawak ng Icon SP. Around 15 po kami ngayon from different nationalities po. We have someone from Bangladesh, Cambodia, we have someone from Myanmar,

0: kanyang tanong kanina.
1: Gawing learning site, yes, ng mga foreigners, uh-uh, how many nations?
2: Yes, in this workshop, mentoring workshop po, around 7 different countries po represented po, no, ang bibisita sa Kasanayan Village. Actually, we presented po Kasanayan Village as the part of the learning exchange program kasi gusto po sana namin maibahagi rin ang kwento ng ating mga kapatid na Bagobo Tagabawa from Kasanayan Village para din po malaman din po ng iba kung ano, yes, po yung konteksto ng kapayapaan na meron tayo dito sa Mindanao, specifically, yes, Patabato.
0: Yes. Mm. Maliban doon sa area ng ICO na Kasanayan IP, Caritas Village, meron pa bang ibang pupuntahan ang grupo ninyo, Pao, within Mindanao?
2: Next week po ay magsisimula na po ang mentoring workshop program namin. Pero meron din pong isang course na kung saan bibisita po sila sa isang indigenous people's community rin po sa Bukidnon, sa Lantapad, Talaantik tribe po. So it's also kay part Dato of Vic the Saway cultural exchange program.
1: Mm. Kay Dato Vic Saway.
2: Opo, opo.
1: Mm-hmm. Itong we understand, no? Na itong yearly naman itong ang tawag sa learning process ng MPI. Taon-taon po ito.
2: Yes,
1: since anong year nga po nag-umpisa ito?
0: 2003?
2: Nag-umpisa po ang MPI year 2000 po. And annually, they have their annual peace-building training.
1: Mm-hmm. And I understand na initiative ito ng CRS or Catholic Relief Services. Pwede mong very briefly lang, paano nag-evolve itong MPI na hanggang ngayon naman ay nasusustain siya on a yearly basis?
2: Yes po, nagsimula po ang MPI or nabuo po ang MPI panahon po na nagdeklara ng all out war si President Erap. So nakita po magkakaiba-ibang grupo ang pangangailangan ng kapayapaan sa Mindanao, sa konteksto po ng kapayapaan dahil po sa idineklarang all-out war. So layunin po sana nila na makatulong sa peace process na meron po tayo sa Bangsang Muro at sa kabuuang Mindanao. So nagsimula po yun noong 2000 at naging unang programa po nila yung annual peace building training na kung saan taon-taon na po siya ginaganap at nagsimula lamang po ito sa mga representative ng mga iilang bansa. Nagsimula lamang po sa Pilipinas hanggang lumawak sa Southeast Asia, naging whole of Asia and the Pacific, and ngayon po, global na po talaga. Mm-hmm. Just last week po, nagkaroon po kami ng mga representatives from George Mason University ng USA. Meron din pong representatives from Canada, New Zealand, na kung saan nag-ipon-ipon po kami dito sa Mar Grande para po pag-usapan ang nagkakaiba-ibang subject o kurso patungkol po sa peace-building process.
1: Mm-hmm. Nag-umpisa po sa Mindanao. Tinaguriyan Mindanao Peace-Building Institute, pero sinasabi nyo ngayon, yes, ay parang naging international na yung kanyang scope. Ang in terms of graduates po nito, ang mission ba nito ay na ka-confine sa pagsuporta ng peace process sa Mindanao, or mayroon ng mga nag-evolve din na out of this MPI, mayroon ng mga nag-evolve ng mga peace movements sa in other countries?
2: Yes, opo. Nagsimula po siya sa peace process sa Mindanao, pero ngayon po, kung titingnan po natin, malawak na po ang hawak ng MPI kasi parte po ng pagkakaroon ng alumni sa annual peace building training ay ang pagbuo po ng isang network or communities of peace builders. So ngayon po, nagtutulong-tulong po ang nagkakaibang mga peace builders mula sa iba't ibang bansa para tuunan ng pansin ang proseso ng kapayapaan sa kanilang mga sariling mga bansa na kung saan po nagbibigay po ang MPI ng mga facilitators, coordination trainings po para po mapalawak pa ang pagtingin natin sa proseso ng kapayapaan.
0: Mm-hmm. Yes, Pao, may tanong ako. Okay. Ito, paborito ito ni Romy dahil malapit sa puso niya, no, sa usapin ng peace talks. Ang nalalapit na eleksyon sa BARM, no, Bangsamoro ano itong RRM ROM?
1: BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
0: Ngayong September 14 magaganap. Pero bago yan, nagkakaroon ng mga hidwaan, mga protesta, which is detrimental at baka biglang

0: maging volatile panahon ng eleksyon, no? Pwede bang isa rin ito sa maging bahagi ng titingnan ng MPI bilang malawakang grupo? Pwede bang masusugan just in case na hindi pa ito kasali sa scope as of this time?
1: Yes po, napag-usapan din po namin ang proseso ng kapayapaan sa farm. Iinam po sa mga facilitators namin ay naging party po ng mediation team, conciliation team, ng kabuuang peace process sa Mindanao. At hindi po ito tumigil simula nung nagkaroon ng agreement ang Bangsang Moro at ang government po natin. So sa ngayon po, pati sa execution part, kasapi pa rin po ang ilang mga miyembro ng MPI para tuunang pansin ang execution ng peace process sa Mindanao. So parti din po dito ang pagtingin natin, o ang pag-execute natin ng mga special programs regarding po sa pag-execute po ng nakasulat sa mga agreement na nilagdaan for the peace process in Pangasamoro region.
2: Mm-hmm. Actually, yung tanong ko sana ay sa tungo rin diyan. Kasi pag sinasabi mong since then, kahit ngayon sa peace process ay tinutugunan pa rin ng mga graduates ng MPI yung mga pangangailangan sa peace process, to me is a motherhood statement. Ano po in particular ang nagawa nitong mga graduates concretely dyan sa peace process sa Mindanao?
1: Okay, sige po. Meron po tayong mga graduates ng MPI na naging parte ng secretariat, na naging parte ng mga sangay ng gobyerno o yung peace presidential PS department na ating bansa. Meron po tayong mga MPI graduates dyan. May mga umupo po, tumulong po. Meron po tayong mga graduates na naging alumni, na naging mediator. Sa ngayon po, meron po tayong mga alumni na meron po silang mga organisasyon na kung saan ang mga NGOs din po, kung saan ang kanilang focus din po talaga ay ang peace process po talaga sa Bangsamoro. Hindi ko po masyado maisalaysay ngayon kasi hindi pa po ako masyado updated sa kung ano talaga ang sitwasyon ng farm natin ngayon. Pero sa pag-uusap po namin, kasi ang annual peace building training po, masyado po kasi broad ang scope niya. Hindi po kasi siya hindi po kasi siya contexted in different region. Kasi po international na po ang coverage natin. Mahirap po kasi i-explain ang konteksto ng BARM kung ang nakikinig ay mula sa ibang bansa. So, pero sa pagkakaalam ko po, meron po talagang mga programa na ngayon, no, na kung saan ang mga may hawak po ng mga programang ito ay mga alumni din po ng MPI. Kasi hindi naman po dahil alumni ka ng MPI, part ka talaga po ng organization or ng executive committee ng MPI. Naging part lang po talaga ng kabuuang network.
2: Very concrete example po, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is preparing for a very big activity, gearing for a very big activity, which is the first parliamentary election. At itong election na ito ay part ito ng supposed deliverables ng government doon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At napaka-crucial ito na part ng history ng peace process with the Moro Islamic Liberation Front. Sa example po na to, nasaan si MPI?
1: Nakaantabay po si MPI sa kung ano po ang mga pwedeng mangyari, anong resulta magiging eleksyon. Pati na po kasi ito ng execution process ng agreement. So, hindi na po masyado makakapanghimasok sa mga NGO dito kasi usapin na po ito na nilagdaan ng Bangsamoro at saka ng gobyerno. Pero kung ano man po ang epekto o kung ano man po ang mangyayari, nakaantabay pa rin po ang MPI at ang mga alumnang dito na tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao.
2: Kahit man lang sa tumulong na i-ensure na ang isang honest, orderly and peaceful election na wala si MPI kundi nakaantabay lang po siya?
1: Meron na po mga organization na nakatuon po dyan. Meron po tayong mga partners organization sa Cotabato po mismo. Meron po sa Iligan at kung saan-saan pa pong mga lugar sa Bangsamoro region na kung saan po isa po sa kanilang pangunahing layunin na matuunan ng pansin. Sa pagkakaalam ko po sa pag-uusap namin kahapon, meron na pong isang organisasyon na tumutulong dun sa mga teachers na sumali sa isang rally po sa Barmo Region na kung saan ang mga teachers ngayon ay sinasabing papaalisin sa trabaho dahil po sumali po sila sa rally. So nakaantabay po, nakatumpo ang pansin ng iba't ibang NGO organizations na naging kasapi po ng NPI.
0: So, yes, Paul, no? Magandang development yan, Paul. Hindi lang basta observer or fence sitter. Pero, would it mean na pwedeng ang MPI graduates at yung mga organisasyon kung saan embedded yung mga graduates, pwedeng maging documentor, magiging process observer, at magiging magkakaroon ng coaching talaga to improve
2: mentoring,
0: the vigilance ng mga voters natin. Pwede siyang sumali doon, lalo na sa documentation. At pwede rin siguro magpalabas ng statement pa, no? Pag may nakikitang grievous anomalies, that will destroy the peace process.
1: Yes po. So, actually, yan po talaga ang mga proseso na ginagawa ng mga alumni graduates ng MPI kung saan para lang mapanatili talaga ang peace process natin dito sa Mindanao.
0: Ito na lang, Pao. Isang very short question. Wala bang red tagging? Hindi nakakaranas ng red tagging ang MPI considering na medyo malaluiman yung engagement na kanyang ginagawa on the ground maliban sa on-site visit, sa community learning, sa mga documentation niya at yung mga pag-aaral niya talaga.
1: So far naman po, hindi pa po lumulutang ang usaping red tagging sa MPI. Meron naman po mga grassroots organizations na naging part din po o ng network ng MPI na nakakaranas ng red tagging. Pero sa kabuuang grupo po ng MPI, wala pa naman po tawanan.
2: Wala pa naman. Ibig sabihin, papalating pa.
0: Oh, merong enough elbow room to move and to create peace in the situations of unpeace.
2: Aha.
1: Yes.
2: Sir Pao, lampas na kami ng 7 minutes sa aming oras. Magpasalamat kami sa iyo, pero bago po kami magpasalamat sa iyo, yung parting words niyo po.
1: Yun po, naniniwala po tayo na humanity has no nationality. Basta po magkaisa-isa lamang tayong lahat, kahit magkakaibang nations po, basta isa lamang ang ating layunin, maapusin po natin ang kapayapaan. Magandang umaga po sa lahat.
2: Maraming
0: salamat, Pao.
2: Mapayapang araw sa inyo.
1: Yeah, po.
2: Sige. Wa naging tayo oras.
0: Lami ang pagkaayuming, no?
2: Oo.
0: Pero we quote, humanity
2: has no
0: nationality.
2: Ah.
0: Walang border, borderless ang kapayapaan.
2: Mm-hmm. Anyway, so...
0: Kinisi, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Tinig 2, Romy Ilusma, nagingon, naghang salamat sa inyong pakiuban ka namo. Ayaw ka maghawak, ay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Mayong morning, kanato, tibo.

0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Ayaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya, ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon, basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mabord, halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatake mo masaya?
2: Ganado.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Oras, ganap na nga alas 7:13 na.
4: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
4: Headline.
5: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang ginang patay matapos na sagasaan ng isang bus sa Kidapawan City. Kasamahan ito sugatan.
4: Headlines.
5: Ilang pamilya lumikas dahil naman sa rido. o away pamilya ng na mga armado sa SJA Barm, MILF, CCCH at ang tropa ng gobyerno na magitan. Headlines. Isang babae binaril patay sa Cotabato City Love Triangle, isa sa mga motibo ng tinitingnan. Headlines. Samantala, bangkay ng lalaki natagpuan sa Davao del Sur. Imbestigasyon ng pulisya nagpapatuloy. Headlines.

0: Apat na barangay sa Manay nakabenepisyo sa RCSP Servisyo Caravan. Headline. At lokal na pamahalaan na sami-sami sa Occidental. Susundin ang ipinalabas na DILG o DIL o susundin ang ipinalabas sa kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng balik regular trabaho simula sa Lunes, Hunyo a 1 ng taong kasalukuyan kung saan wala nang work from home. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lim Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o gusto, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo ko siya kanang yung buhok ko, nakahak na niya, wala tabuan, buhok, kanang kinalutang, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumagyo sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

ginap ng alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, patay ang isang ginang matapos na ito ay nagulungan ng huling gulong ng isang bus sa bahagi ng barangay 114 Paco City. Nakilalang biktima na si Yatay Aliman, 51 anyos, na taga barangay Manaulanan, Pikit, Cotabato, at ang kanyang kasamang driver na si Iskaka Alang Asap, 54 anyos. Nabatida sa investigasyon ng kinapawan ng City PNP alas 2:50 kahapon ng hapon, habang pauwi na, magkaangkas ang natura mga biktima sa isang motorsiklo mula sa kinapawan ng City. Pagdating malapit sa isang gasoline station, isang truck na nasa kanilang harapan ang biglang lumiko. Pagdating sa crossing, napilitan namang magminor ang mga biktima. Subalit ang kasunod na bus na pag-aari ng Mindanao Star Bus na may body number 15500 at minamaneho ng isang alias Uto na taga-Lambayong Sultan Kudrat ay uli na nang nakapreno dahilan upang nasagi ang naturang mga biktima. Nagulungan ang ginang ng huling bahagi ng gulong dahilan upang umangat ang naturang sasakyan. Isinugod naman ng nakaresponding Banteros mula sa Antipas sa Cotabato ang naturang mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Nabatid na ang naturang Abanteros kasama ang kanyang ambulance driver ay galing pa ng Cotabato Regional and Medical Center. Nagkataon naman na ang mga ito ay napadaan sa naturang lugar kaya't agad na nakapag-responde. Sa ngayon ay ginagamot pa sa ospital ang sugatang driver ng motorsiklo. Samantala, kinuha naman ng kanyang pamilya ang labi ng nasawing biktima. Sa Tacoronga City, isinailalim sa kustudya ng Tacoronga City PNP ang dalawang mga pulis matapos na isang sibilyan ang nasugatan nang ito'y kanilang aksidenteng nabaril sa kanilang ginawang pag-responde sa kaso ng pagnanakaw. Ayon sa Police Regional Office 12, ang natura mga pulis na nakilalang sina Police Staff Sergeant Michael Daing at Police Staff Sergeant Albert De La Cruz. Nabatid na nagpuputok ng baril ang dalawang mga pulis ng kanilang tinutugis ang isang suspek sa kasong pagnanakaw na nadamay naman ang isang sibilyan na nakilalang si Sayid Mangilen Lim. Ang naturang sibilyan ay ginagamot naman sa ospital. Sa isinagawang paraffin test na batid na nagpositibo ang naturang mga pulis. Kaya't agad itong isinailalim sa restricted duty sa provincial headquarters ng mga ito habang nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon. Posibleng maharap sa kasong administratibo na maaaring ikatanggal sa kanilang trabaho kung mapapatunayang nagkamali nga ang naturang mga pulis. Ganap na nga alas 7:22 na nga oras. Samantala, sa Cotabato City, patay naman ang isang babae matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa loob ng isang tindahan sa bahagi ng Dato Udtog, Matalam Street, San Pablo Village, particular sa barangay Rosary Heights 11. Naganap ang naturang insidente alas 8 pasado kagabi kung saan ang biktimang si Marian Mancinyares, 26 years old. Napansamantalang naninirahan sa Mentos Village, San Pablo, na taga Midsayap, Cotabato. Ayon na sa ulat, nasa loob ang naturang biktima ng isang tindahan na nasa kanyang o pag-aari ng kanyang kaibigan nang ito'y lapitan ng riding in tandem assassin. Pinagbabaril na maraming beses ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdib, ulo at balikat. Isinugod pa ito sa Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Love triangle ang isa naman sa mga motibo na tinitingnan ng mga otoridad kaugnay nang naturang krimen.
Sa ibang mga balita, lumikas naman ang maraming bilang ng mga sibilyan

Mula sa barangay Kadayangan na nasakop naman ng SJE Barm. Nabatid na ang naturang paglikas ay dulot sa takot namang madamay ng naganap na alitan ng magkalabang pamilya. Agad namang rumisponde ang mga tauhan. Nang PNP at ang militar maging ang mga kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front para pahupain ang naturang tensyon. Ayon naman kay Mayor Duma Mascud na matapos sumupa ang tensyon ay maaari nang makabalik ang mga lumikas sa mga pamilya mula sa barangay Central Labas. Sinisikap naman ngayon ng lokal na pamahalaan na pagkasunduin ng magkalabang pamilya. Nakikipag-ugnayan na rin ito at nakikipag-coordinate na rin sa ilan pa mga tanggapan ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang barangay. Nananawagan si Mayor Mascud sa lahat ng mga residente na patuloy na makiisa, maging kalmado at makipagtulungan para sa seguridad at kaayusan ng kanilang komunidad. Alas 7:26 ng oras, samantala

patuloy na inimbestigahan ng Digo sa City Davao del Sur PNP ang pagkakatagpo ng isang bangkay sa bahagi naman ng Sitio Santo Niño, Barangay Igpit, Digos City. Nabatid na ang naturang bangkay ng lalaki ay itinapon sa tabi ng palayan. Hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Subalit ito ay pinaniwalaang o wala namang nakitang anumang bakas ng karahasan. Naniniwala mga otoridad na posibleng inatake ng kanyang sakit sa puso ang naturang biktima.

Balita mula naman sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa bahagi naman ng Puroca 3 sa Barangay Saray sa Iligan City. Ang naturang sospek na nakuhanan ng iba't ibang sabu para o illegal drugs sa paraphernalia at sabu na tumitimbang ng 60 grams at umabot naman sa 480,000 pesos ang market value. Ang suspect ay na kilala nga si alias Junjun ay naaresto ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit at ng City PNP. Katuwang naman ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ikinukonsidera itong isa sa mga high-value target individual. Si alias Kano ay matagal naman nung nag-ooperate sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang suspitsado.

0: Mga lokal na pamahalaan, sami-sami sa Occidental, susunod umano sa ipinalabas na kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nabalik na ang standard 5-day work week simula sa Lunes, Hunyo a 1. Dagdag ng mga detalye, susunod na.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagpaasa ako ng sugar. Tapos, nung nakabati ko sa radyo sa inyo nga advertise mula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba oh?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati. Wow!
5: O sige, sweetheart, ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang natabang sa pamilya ni Belinda Ungab, taga Soklema, Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa paggamit sa mga produkto sa yaki tungod kay dali na wagdang ang ilang mga balatian.
7: Kuan ka na naan, ito saan suksiyan? Ako ang giyaplasan sa yaki, naulian ko, naulian taon ni, hasta akong bana, naulian. Doon na siya ko'y sakit nga kuan, kanan ng kidney, yung inong siya ang kapsul, o kanan buntan, magpuhapon, pastuyahas, yung yaki.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

ganap na alas 7.32 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Tiniyakan ng mga lokal na pamahalaan na sami-sami sa Occidental. Particular na ang provincial government na tatalima sa kautosang nilabas ng Department of Labor, Employment o DOLE na simula sa Hunyo 1 ng taong kasalukuyan ay balik na sa kanilang orihinal na 5-day work week arrangement. Nabatid na Mayo 28, nilagdaan ni DOLE Secretary Francisco Tolentino ang isang memorandum na nagbabalik sa standard work week structure para sa lahat ng mga bureau services, regional offices at attached agencies ng DOLE. Matatandaan kabilang ang DOLE sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpatupad ng Comprehensive Work Week o CWW bilang pagtalima sa Memorandum Circular Number 114 ng Office of the President na nag-aatas sa mga ahensya at mga instrumentalities ng pamahalaan ng istriktong i-adapt ang Energy Conservation Protocol kasunod ng pagsiklab ng gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Memorandum Circular 114, otorisado rin ang alternative work arrangement gaya ng 4-day work week upang mapababa ang energy footprint ng public sector. Iniulat ng DOLE na simulang ipinatupad ang CWW, ang kanilang konsumo sa elektrisidad ay bumaba ng 113,560 kilowatt noong Pebrero 26 sa 100,720 kilowatt per hour noong Marso ng taong kasalukuyan, habang ang kanilang fuel consumption ay bumaba rin mula sa 4,722.85 liters sa 3,752.63 liters sa parehong panahon o kabawasan ang 970.22 liters. Tiniyak naman ng provincial government na ipagpapatuloy nila ang pagtitipid sa kuryente, pagpapatupad ng energy conservation measures.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Osamis City sa isinagawang GSIS On The Go Mobile Outreach kahapon. Sa pamamagitan ng naturang outreach program, mas napabilis ang paglapit ng mga miyembro sa serbisyo ng naturang ahensya. Sinaman tala ito ng mga empleyado mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa naturang programa. Ang GSIS ay regular na nag-deploy ng kanilang mobile service team mula sa Dipolog City Branch Office para direkta nga makapag-serbisyo sa mga miyembro nito sa Osamis City at karatig lugar. Kasama din sa mga serbisyong na pagsamantalahan ng mga miyembro ang pag-update sa record, loan inquiry, sa claims assistance at iba pang mga GSIS related transaction na nakatulong para mas mapabilis ang pagkakaloob ng serbisyo na pangangailangan ng mga government employees. Pinasalamatan din ng mga empleyado ang hakbang na ginawa ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes sa pakikipag-partnership nito sa GSIS upang mapadali ang kanilang serbisyo at makatipid sa kanilang pamasahe. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, apat na mga barangay sa Manay na kabinipisyo naman sa RCSP Service Caravan. Detalye ng mga balita

Samantala, ganatang alas 7:38 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, kinilala ni Governor Nelson Dayanghirang. Ang mga delegado at nakapag-uwi ng gintong medalya sa 2026 sa Regional Skills Olympics kasabay ng isinagawang programa ng TESDA Provincial Office kasama sa mga kinilala ang mga expert at competitors na nagpakitang gilas sa kanilang talento sa iba't ibang technical at vocational field kagaya ng web technologies, florister at additive manufacturing, cabinet making, plumbing and heating at ang cloud computing na nagdala ng karangalan para sa probinsya sa isinagawang regional competition sa naturang pagkilala. Natalakay din ang ilang mga paghahanda para sa mga delegates na sa nalalahok sa national competition na gagawin naman sa Pampanga. Pinarangalan din ni Governor Dayanghirang ang naturang mga partisipante. Ayon sa kanya na ang papel ng ang pagiging dedikasyon ng mga kalahok ay nagpapakita lamang ng kanilang husay para sa technical skills at competitiveness sa iba't ibang larangan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinagtibay ang mga proyekto at plano para sa pagpapalakas ng cacao industry sa lalawigan ng Cotabato. Sa isinagawang Regional Agricultural and Fisheries Council 12 Execom Meeting na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, kung saan ay tinalakay ang mga proyekto at plano para sa nalalapit na cacao summit na siya namang may layuning mapaangat ang cacao industry sa lalawigan ng Cotabato na dadaluhan ng cacao sectoral officers at stakeholders. Nabubuo ng organizing committee sa pagpapalakas ng industriya sa rehiyon. Tinalakay din ang aktibidad ng pagsusulong ng sustainable farming practices, pagpapahigpit ng partnership, pagpapataas ng produksyon at kalidad at pagpapatibay ng marketing strategies upang mas mapalago pa ang kita ng mga magsasaka. Sa hangarin nito nga mapalawak ang teknolohiya, mapahusay ang processing skills, mapagbigay o makapagbigay ng investment opportunities at mapatatag ang organisasyon na pangungunahan ng programa para sa naturang industriya. Ang buong suporta naman ay pinarating ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan naman ng Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, sa ibang mga balita, sinimulan man naman kahapon sa bayan ng Kabakan na Cotabato ang pamamahagi ng 10 kilong bigas mula sa pamalaang nasyonal na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund at ng Provincial Government. Aabot sa 23,287 na mga household mula sa 17 mga barangay ang nagpinipisyo sa dalawang araw na distribution na magtatapos ngayong araw na ito. Ang ayuda'y bahagi naman ng 10.6 milyon pesong o bahagi ng 169 milyon pesong food assistance program para sa Cotabatenyo na sinusuportahan ng National Food Authority. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa patuloy na ayudang ipinagkakaloob para sa mga Cotabatenyo. Anya, malaking tulong ito upang kahit papaano ay maibsan ang mabigat na dinaranas ng pamilyang Cotabatenyo dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng produktong petrolyo. Sa mga balitang pambansa,

Inakusahan ni Senate President Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at mabuo ang palibagong liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, ilalabas ng mga senador ang ebidensyang umano'y pananakot upang mapigilan ang pagbubuo ng isang independent Senate. Git niya may mga aligasyon umano na pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit naman ang hindi pagsasampa ng kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala mula sa Tokyo, sinagot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni, Senador Dante Marcoleta na tanging ang kasalukuyang Senate leadership lamang ang walang basbas ng Malacanang. Sa gitna ng isyu ng mainit na isyu sa Senado, ilang miyembro ng Majority Bloc ang nahaharap sa mga kasong kriminal kabilang na si Senador Jingo Estrada na kinasuhan ng plunder at graft. Ayon sa Office of the Ombudsman na susunod na nakakasuhan si Acting Majority Leader Joel Villanueva habang may mga reklamong plunder na rin kinakaharap sina Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta na marin namang itinanggi ng natura mga senador ang mga paratang laban sa kanila. Tiniyaklaman ng National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibag na handa sila arestuin si Senador Jingo Estrada kahit nasa loob pa ng Senado. Ginawa ni Matibag ang pahayag matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan kahapon laban kay Estrada dahil sa manoy pagkakasangkota sa manumaliang flood control project. Matatandaan na sinabi ng Office of the Ombudsman umabot umano sa 573 bilyong pesong kickback ang natanggap ni Estrada sa naturang proyekto. Sa pulong balitaan, alintulad pa ni Matibag ang sitwasyon sa naging pagtatangka ng mga otoridad na ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 11. Dagdag pa ng NBI, kung pagbabatayan naman ang argumento, may lokal na warrant ang akusado, malinaw na legal ang gagawing pag-aresto kay Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado. Samantala, kahapon ay agading nakapag-piansa si Estrada kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigang Bayan laban sa kanya. Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo ang investigasyon na sa umano'y manumaliang flood control project na kinasasangkutan ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa pamahalaan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, napagkasunduan ng mayorya ng Senado na bubuo ng subcommittee na tututok sa pagpapatuloy ng investigasyon na pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni Cayetano na magsisimula ang mga pagdinig sa Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Ang isyu sa flood control anomalies ang nagdudulot ng malawakang protesta at sinasabing nakaapekto sa ekonomiya noong nakaraang taon. Si Marcoleta ay dating chair ng Blue Ribbon Committee nang unang sinimulan ang investigasyon. Pinalitan siya ni Senador Panpilo Lacson ng maupo si dating Senate President Tito Soto III. Sa pagdinig mula September 2024 hanggang nagbago ang liderato sa kasalukuyan, si Senador Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano ang namumuno sa komite. Sa ilalim ni Lacson, nakapagpalabas ang komite ng partial report na kaugnay ng investigasyon. Gayunman, pito lamang na senador ang lumagda dito, kulang sa siyam na kinakailangan upang maiakyat sa plenaryo. Alas 7.48 ng oras, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Nagabanta si US President Donald Trump na aatakihin ang uman na isang kilalang kaalyado ng Amerika sakaling hindi ito magpapakatino o magbehave. Ginawa ni Trump ang naturang banta kasunod naman ng mga ulat hinggil sa manoy negosasyon sa pagitan ng Iran at ng uman. Ayon na sa ulat, nagbabalak ang dalawang bansa
na magkasama nga magpataw ng toll sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang naturang strait ay isang critical na ruta para sa mga oil tanker sa buong bansa na pansamantalang nga naisara mula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Una na nga idineklara ni Trump noong Martes na muling bubuksan ang lagusan para sa lahat na at iginigiit. Walang sinumang bansa ang may karapatang magkontrol dito. Anya, babantayan ng Amerika ang lugar bilang bahagi ng kanilang umiiral na pakikipagnegosasyon. Sa balita ng pang-ekonomiya, may magandang balita ng nag-aantay para sa mga motorista. Dahil inaasahan daw ng may kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Simula sa araw ng Martes na kadalasan inaanonsyo kung magkano tuwing araw. Nang Lunes,

Batay sa ginawa nga pahayag ng Department of Energy o DOE na tinatayang aabot sa 8 pesos sa kada litro ng diesel ang inaasang ibabawas at meron daw hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro naman ng gasolina. At ganoon din o 10 pesos naman ang sa kerosene ayon sa DOE nakabatay sa kasalukuyang estimate sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa nakalipas na 4 na araw ng trading bagamat maaari pang magkaroon ng kaunting pagbabago sa presyo kasunod ng huling araw ng trading. Ayon sa DOE, magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Naipuwersa ng San Antonio Spurs sa Game 7 ng Western Conference Finals nila ng Oklahoma City Thunder sa score ng 118-91. Bumida sa panalo si Victor Wimbanyama na nagtala ng 28 points para maitabla sa 3-3 ang serye. Samantala, gaganapin naman ang Game 7 bukas sa home court ng Oklahoma City Thunder. At sumunod ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ng umaga po ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at si Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang Radyo Mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Napapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag and kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta na napanas na nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butik.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.